0: Jesu to se mi logo lo se mi dada ninu osu yi se mo nkan ma a komo na wa and team program wa team osu ni overtaking by prayer beyan se le mo saju bo se le lo waju ni padu agbigba and is our month of prayer bi ogo se nje ti olohun e tewo mo mi ki n so tele bo se n gbo mi laaro yi idunu yo pada subulu ayo fun yin osu yi ni o je osu to pe oju ba se jo n gba awe ta n gba dua won a gbo pe testimony ti e na ti jade oba ti mo fi aye gba eri yo fi aye gba testimony ninu aye re gbogbo eni to wa ni anfani ati ma gbo mi ipinu olorun fun aye yin yo wa si imuse njo je mo pe iwo lokan to su eri ni waju olorun you are the next testifier in the mighty name of Jesus mo kon to ta nje ninu Jesu olonka gbogbo eni to ba ni anfani lati ma gbo mi kini kan da mi loju sa to saka to si ye kebu o na ni pe ala anu lo lohun a fowo kan awon kan gege bo se se ileri fun mi loni olohun o ba awon kan pade olohun o yo si awon kan laaro yi bo ba se wo ni foke ni igba meta ko ni emini lori note yen ni mo fe ka jo ki hallelujah nla 10 hallelujah osuke walawa ati ogomen can you do that se le join wa lati se be hallelujah is a heavenly language bi won se nke laye be ni won se nke lorun ko ni duplication hallelujah hallelujah e yombo olorun ni nje be e gbega ni nje be e bu ola fun ni nje be ni bo lo wa mami mewa e wa iwa lasun osu yi ire o wa ba on le ni can you join me shout 10 hallelujah somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo mo gbadua pe ogo re oni wo mi in the name of Jesus ki to wa su die e je ki baba okoko si the engineer ki n gbon ti won fe so inu note won inu oro won oni ma ti mu nto kan ago meje ni isin akoko laaro yi gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ago meje awon odo lati 13 titi wo 30 in to ye ka se ni sorun ta araye se a se die nbe laaro yi ma si to anoint gbogbo eyan omo olohun number 2 ago mesan ni isin elekeji o bere ni agbara eni to ni aye atorun enikan ni 9 yes gbogbo eni to ba wa nbe na ni ma tun anoint awa mo fi adagba eto gbogbo eto yoku o di Jesus city ojo Wednesday ni 7-7 so gbogbo eyin te wa ni sona church e lo mura laaro ikutukutu in ti o kan sele leyin anointing service to ba deja re in to n se pelu agidi o bere si se pelu gbefe that is the voice of the Lord awa jo gba we laaro yin ni ti e ba n bo nu service on ta fe bi break loni omode atagba e kiesi o oni ogede wewe mejo mejo ogede wewe mejo mejo a banana love break as if eyin meji meji eyin te wa ni diaspora ogede ti mo tobi e le mu eyo kan tabi meji o ti to eyo kan ogede won oju meji lati wa lo now line waste akoko e pe baba ina engineer awe wa di number 4 loni
1: oruko mi ni Nathaniel Ayinde ti gbogbo eyan mo si adua lere
2: adua
1: lere fe ni o ba le gba odun karun ti mo ti de ni ojo yi ni
2: nice
1: o si iya ipaju lo ba mi de ni ojo yi
2: lo ba yin gbe lo gbe
1: be mo mo yawo oko wa la
0: nice eniko ni ki won wa ka te yawo oko olufe se tori pe university nbe legbe le yin ni mo ji o lo si university ti nbe legbe le se lo bi ni o de yin omo e mo dara yin la mu university kan na nu legbe leun wa mo lo be no you don't go to university because the university is near your house eyan lo university bi won ba tin se ru course ye ibe lo ko risi mama so get him o ni so pe tori pe school sun mo le lo so pe je momo mi lo be bo ba momo re lo be won a tun bo dakun tin se o lo bi je wi pe bibeli ni lala won asiwere da olukuluku won laamu o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu igba mi nbe to je pe wa nilu lati lo sibi to jina wa nilo lati travel nigba ti kadara mi o fi yira mo so bi mo se gbera lati ilu ibadan emi ati yawo mi lo si shilo si winners chapel to nbe ni sangu water mi sojo kan be mi o sojo meji mi ni tan yin je in to si je lo be oni pe mo mo pe iru nti mo wa laye o nbe nbe mo lo si winners chapel mo si wa nbe lati ojo tuesday mo si ku nbe lojo saturday nbo le tin gun mi kakakiri agbalaye gbogbo eyan omo olohun opportunity mi to re laaro yi anfani alailegbe mi to re laaro yi baba to gbon niyan o wa so nkankan nigba to nde ise ati ose ati iya kini kan ni mo gbe eyan de church ki wa se eyan nikan gbogbo eni to nla anfani ati gbo mi eyan gbodo mo aye ara re iwo lo mo tin se ola benu iwo lo mo to n pass through bo kini kan daju to ba dodo jesu ko ni ta onu engineer eje baba yo mo so bo inu mi si ndadun la re
1: so mama ya wo ko wa si bi ni o wa di ojo kan mo wa tin wa bi en ti wa lo bi osu mefa awon e ma give testimony pe osu keji ta won de ni osu keta ta won de ni e le kan lo osu ko te to ko ya lo de awon si ni testimony ma ya ki lo de emi o ni testimony
2: emi mo ti wa nbi
1: e si wa su lowo le ba so le ke so le kan ri pe iwo kan be bi olo ni testimony o le ni testimony iwo ta pe kiki de ese ni mo ni lo oto ni
2: charge
1: lo oto ni to
2: bo bibeli ni bi okan wa ba ti da wa lare isinmi ologo la oni sister ko to mo so pe ori testimony ko to mo fe se hale ah e li la yo ni se e se pe won gbe mo e bayi iwo to je pe o ti frame aye re ese ni gbangbe iwo ina lo seyin iwo na won mo ku mole iwo ina lo mo fa siga iwo ina lo ni aye ra ni bibeli ni eti oluwa ko wuwo be ni owo re ko si kuru so ye aye re wo just check your life komo se pon ba wa kun ero lasan se ki se pe se re ni dena iwa su ni baba yi ti so ye o yes le ba ni kiki de se
1: baba ri pe won ni looto ni kiki de tori e to mo me ma ipe yi ololufe mi ni mo wa pinu pe lagbara olohun lati ori lo
2: iyawo yin lo mu yin wa
1: be ni mo ni lati ori lo ko si nkan tojo mo bayi mo mo wa pada lo ni mo wa wa mo lo o ba pe osu meji gerege ti mo wa bi mo wa pada ole be mo mo kan si pe bi loju ona nu tori dikila ni mi won ba ni oro le kan je sunday oni awon ti le je ora o emi o si mo oro le bo kan ba mo sa wada ni mo kan bo ta mo kan so oro le ni be se pe mi nu oro ti mo pa re won ba jo keji won ba la ti le je ora le won ra le bayi bi won se 1 million lokan emi ne kan e ti mo pa re o se keji mo to ene kan to fe awon kan to ra le mo to ri 350 o se keta awon to ra le mo to ri 300 en ba to da ko su beji owo to wa la ka ti bi ti le ni 2 million
2: no where ese ti n gba ire sonu kan fi gbogbo agbara se ami kemi mi mo jagba lowo e ebe owo loyun e wa laju gbogbo yin e tan oju yin ke tan gbogbo fun lai ti e ke mo wo mi ojo to ba safu ese patapata to se ribo mi ojo ni an ka fun opo ode oba ati lo 10 year mi won o ti mo po nwa ojo to ba pinu pe mi na fe pada ojo yen laarin osu meji kadara change bo se wa niyan a le gan olohun bibeli ni enikeni to ba ko iti re si ofin adua re yo je irera anybody that turn away his ear from law his prayer shall be an abomination so lato ni lo kan si ami oni ka gba ise lowo e joko tin tin ka sari gbo tan
0: now gbogbo eyan omo olohun kin to mo tesiwaju na oro baba yi ninu ogun to njaniyan laye o ogun afowo fa lo poju the day you begin to lie to yourself you lie loudest ojo to ba tin paro fun rare olohun gbo lo tin paro soke tango fun aye baba yi o so lo to si re o notice pe ese ni oni nbe ni di gbogbo wahala won sister ise nkan se so yun si set on se kakiri brother is here safe akufa ti mukumu sunday salele 18 less if him go eni ti si nsoro yi so mode lati woro de wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e mura laaro isa mo fe wasu oro baba yin ni dun mami isin alakoko yo bere ni ago meje awon odo ni won ni 7 to 9 lagbare ni to laye ato I'm going to anoint mo fe anoint ke come ba yen e kan ba yen ni losu first Sunday of the month for that matter leyin a bere second service for awon adult people awon agbalagba lati ago mesan titi lo si bi ago mokan labo si ago mejila ni igbaradi fun 77 to nbo loju ona ni Jesus City eyan ayan fe e mura pepe yo pomo awe wa loni ogede wewe mejo mejo la fi break eje eje se bayi eyin wo le isun re majemu yin ore majemu ni o oni lo pe ojo kerin eyin te ba fe san ti yin na loni bibeli ni ku awon ayan fe mejo je ki won fi ebo ba mi da majemu gbogbo eni to ba fe san ore majemu lati 2000 lo soke awon mi san 5 elo mi san 10 gege bi emi olohun ba se fun won ni agbara e kan si ni losu mo si ma so e san ta awon mo yin na olohun ba ngbo omo na bi ti ri okoko gba ti o fi ya waju e eje fun yin ni account number church ni mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade eyin ayan fe o le majemu la fi nse radio program to nbo yi oni ni Sunday boya da mewa lo si fe san are na ni but lati on the 7 leyin 7 mi oni soro re majemu mo engineer eja gbon ti baba yi ni bi to pari oro re si
1: le Jesus City e pe ore 10,000 e wa ni ka mo mo bo e wa ni oluwa so fun yi pe awon kan be won si le so 100,000 o ipe to wa to ba mo police o 100,000 o ya gun pepe wa le fun ani oli ko million meta meta emi o wa san 100,000 mo san 110 lojo na 110,000 ni mo san ngba ma dele ile kan be ti mo ti ra mo ra plot meta o kan be legbe re mo ji ta mo plot meta ma ta mo mi fe travel o kan ma be legbe re won ta lo ni pele mi o be ni oni won tin bere ti pe ko ra emi mo tun lo ba won family tan ni le ipe ile yi nbe o emi o be to ni ni mo se 100,000 I want 10 ni Jesus City bo se di jo keji be se wa mi ka ke do pe enu ole won tre wa lo ba so fi o to ge ile won ni oruko mi la won pa lori ile so awon ti ara le ti do mo ta le ni 15 million
3: lo wo e kin pa se ese ti baba ka le kan awon ayan fe mi yo jifa eyin wo le fe je ifa agbara mu ni jifa o ye pe oda gbe eleyi ni bi to si se se John chapter 4 inasha John 4:37 o ni nitori ninu eyi ni oro ti mo tin waasu lati ejo ate ti baba waasu lo fi je otito enikan lo fi irugbin elomin lo nkere ejo 5:38 o ni mo ran yin lo kere ohun ti e ko sise le lori mo pase ise to sise re ni time baba bayi oke lo wa isale enikan ninu eyi mejeji o nwo mi lori Facebook kan sia in ta yin da nwo mi lori Facebook o se ni pe kan sia re fun eyan meta si ati fe pari mo binu esin ki query asa lo le ohun ti mo so ni pe ninu osu baba ba bo ba je ti September o je October ifa o ya gba kapire sori e latoru sit down about talent 15
1: awon ti ora ti en won je ndu ni eya bi meta ni so I le kan bi owo le 10 e le kan yo le bi e lo je to so pe 15,000 50 million ko wo wa
3: I want to know for
1: I want. Mba mo se da me wa tan mo le oye ki baba mi na ra kon la suti emi mo wa fun ti mo fun yin ni 100,000 ti pa to ti wa mo bayi ninu owo ni to olohun bo za ti dupe lo awore to olohun se fun mi
3: baba e kun ji fayoku baba ni oluwa so pe o ti ku ninu ese awon kan egbe mi lo won wa titi dola even ninu awon pastor are yin te ndese mo da lo mo ndese bo ba se wu o ngbere re ko ni eni kan ni se bi mo lowo ori eyin gba ko las
0: bibeli ni a le tesiwaju ninu ese kani ko ri ofe mo po si e wo nti ojo ti baba yen ti nwa ti ese si n block ire sa fun ese wo oro iku to n pa ni ni sa fun ese bibeli ni if I regard iniquity in my heart the Lord will not hear me ti n ba gba ese lo ka ya mi oni olohun ki yo gbo mi ninu we Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 oni owo oluwa ko ku be ni eti re ko

eku ojumo egbo ta lo nso nti akole se oluwa ni lurko igbimo alase 32 fm 94.9 lurko gbogbo awon ti ajo wa ni ile agbara abaka sinu white jugba oni awa manager wa meri Absalom oju emerin omo mi wa ni 32 fm 94.9 feyin on Facebook ele tele mi ni taiwo te kubo lado on Facebook live and direct oluwa ni awon asiri kan wa ti mo fe je ki a mo opolopo mo pe oro mewa ni olorun fi da aye ati orun ninu bibeli ri pe oluwa si wi pe o fara won ni ona mewa ninu we genesis ori kini latori keta e ma rule oluwa si wi pe ki mole ki o wa asiri ni oluwa si wi pe oluwa si wi pe oluwa si wi pe oluwa si wi pe fara won ninu we genesis ni ona mewa pelu oruko olorun oluwa si wi pe ki imole ki o wa imole si wa mo ku wa kabo sinu osu kewa oni ni isimi akoko ninu osu kewa a pe ni osu iranti a pe ni osu ominira Dr. Apostle Tawolade lo ko mi oni yo ja kan se eto fun ti ayeye ominira Nigeria 66 grandma at 66 eni kan a yo je a no mo nlo fun orilede obeni grandma at 66 grandma o loko grandma o le ko loju kan grandma o gbogbo nti awon eyan gbele aye wa se wo olorun e sanu grandma yo e ma je ki grandma kokoja bi ejo to koja lori apata ti o ni ipa Grandma at 66. Ekun wa yo derin le orilede yi. Osu ominira. Oluwa to si wi pe ki mole ki o wa ti mole si wa. Mole yo tan si orilede yi. Sibe je ka ma dupe ninu ohun gbogbo. Egbo First Thessalonica 5:18 yen. O ne ma dupe ohun gbogbo. Eni pe nnu ti arigba te ta origba igba to ba te wa lorun ka ma dupe yo si te wa lorun ka ma dupe abajo ti ese wura yi fi gbe leyin Psalm 145:16 oni iwo lawo re o ti te fe gbogbo eniyan lorun o nso nipa olorun olorun ti o ni ahun si wa ijoba ni o fun wa nina imole si wa Maje mo Olorun ko da pelu orilede yi orun lati joba osan osupa lati joba orun

si no ti yan ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko olorun si mo ki afefe koja lori ile ye ni pe ti olorun ba ran ti wa ti dile re o mo ki afefe iji idamu airije airi mo gbese ki o fa

0: ogun ibere se ni forugbin iwe iranti ti e na olorun to ranti inu ayo ranti wa ti dile re o forugbin ni an papo ta wa na fi nda pada fun ise iranse yi e nda le ma je mo gbogbo wa ti a o se rugbin tabi ta nse lowo lowo bayi asumo ijo wa ni Stanbic IBTC Bank 0017 64 54 82 tabi OPAY 65 96 28 58 47 Aki damu ki o fa. Aku ki gbese ki o fa.
1: Are you ready at all?
2: Jesus is ready.
0: Ma jo owo so lorun. Oni ni ojo kini osu kewa.
1: Are you ready at all?
0: Ni awon oke nla han. Baba ki lo oke ninu bibeli. Tumo si isoro. Zechariah 4:7 Tani oke ni waju Serubabeli. Serubabeli ki nse woli o. Serubabeli wa lara awon ti Olorun lo lati tun temple ko ni Juda ati Jerusalem. Akoko ti Agai ati Zechariah nse woli Juda. Ezra 5 ni e. Modo lori Christ apata ile mi ran eyan rin ni. Tani oke ni waju idile re. Tani oke ni waju tewalade tani oke ni waju orilede Nigeria enti amu ki awon oke ki o yori je ki owo re ko yoju ori re lo gedegbe ma lo ga ni na dawole re

wakati eri ni eto te ingbo fun igba koko 32 FN 94.9 le tin gbo mi Dr. Apostle Tawala de loko mi eto yi ko fi ti esin se eto yi ko ko juwe le josin bon juwe Jesu eni to so gbogbo aye po egbo wa Moses run away kini di ti Moses fi sa lo kini di ti awon mo wa fi nsa ko ni Nigeria

kini agbogbo alamo e ton tapo rice ni nsin awon ni 27000 gbogbo kini to mo ri bi ko loyi fa gabi ore ma so ireti emoye ton ta gallon ororo kan ba gbe ti won wa bi ororo kegi kan sara ye ku feran okunkun ju mo le lo iriri ni wa koko ta wa yi eyin ton ba gbe omo yin pe ko lo se irulu okunkun san 70,000 ti won fe gba yi gan okunkun san ke yan de fun won awon ti won ko nisin won ti re yan bi mewa

0: Afiju waja wani bendeke, obun waja pa shio shio, obun shio shio. Ni onre wu afiju wole, shibi ton jale si unwa bojumo. Oti di wa odano ni ipinli ojo, haji wole, suku agbadu. Ora umi, unwe babo li suju titi, lai bikita, kadale suju agbara, lai nani akoba ti okte nyeyo. Ayi katumo toni toni, unwa agbibi todun wu, ni mwe dagba soke iba ujo. Ajo tin resibo wafun ufin, unwe bofino ni ipinli ojo, oyo state rule of law enforcement authority in ketata o ajati o son niki igbofiri olode
1: kuba je 24 29 tabi 32 sha ti feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani tore kan te 32 fm 949
2: ba se lawon akose mose dokita ti saye be na la lawon aworo sasa mechanic
3: GMF Auto Services Limited
2: boye ti de be wo ni o GM pomona mo pa awon erin lakata bu ni se ni o diagnose moto yin kese bi won ti ma fe nu fapo sori carburetor wait and get ni ko ni lo carbo ti machine ba tin discover problem la mo fix e lowo kan tori gbogbo original spare part tin be nle bi ba awon alalalu

0: Services Limited. Pay for number 3, Onilen, beside White House Hotel, behind Boys High School, Labawo, Ogunpa, Ibadan.
1: A cockpit, one of the Agona, Kemaboshe Wasi, 0806-634-8917. 0806-634-8917. Toto Bafeka Miokoriogun, GMF, Nyonya Layu.
2: Online Dynamics ile ise akorinrin ajo to ti gbaregeji gesi Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 be gbese ko ba won rin ajo ko kosile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa bakan na fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto irin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa. May Lobosi, London, November 2026. Niti BSB. Inajo ton fagma kogma fima kuma kpelu o loko o lagbaye. Business supporting business international. Online Dynamics ati BSB. Mwa o nilu ekdo alo kudorobo. Ati ma wama se ankonin inajo fajokipe. Ti eniko kan wala al office mwa o. Adepate a baby crescent of edition police station. Yeriko Ibadan. Telephone 081-0273-8145. Ati 080-3242-9497. Online Dynamics. Jeo kan. Nino alabashe.
3: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area off Olojooro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000. Or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
4: Yìí la fi ń kí gbogbo àwọn èèyàn wa tán wà lórí ìjòkó. Àkókò ti tó láti gé àkàrà òyìnbó fún ìgbéyàwó tòní.
5: Ètò ìgbéyàwó láyé.
6: Ẹ jọ̀wọ́, ẹ dúró ná jàre.
7: Bí ló ṣẹlẹ̀?
6: Kí wọ́n tó so wá pọ̀, ǹjẹ́ o rántí pé o ṣèlérí tẹlifíṣàn fún mi? Fìríjì kọ́, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kí ìṣe àlewà máa fọwọ́ fọṣọ nílé ẹ ní 2026.
4: Ẹ ní tòótọ́.
6: Káṣá sọ pé o ti rẹ̀ wọ́n àbí?
4: Ta ló ti sọ pé mo gbọ́dọ̀ ra gbogbo àwọn nǹkan yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo níbi tí CDK wà?
7: Ìwọ ló tún jẹ́ CDK báyìí.
4: Bẹ́ẹ̀ ni o, CDK ẹ lè ra fìríjì yín, ẹ̀rọ ìfọṣọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
6: Ká kúkú wá gbà pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ti wà nínú ilé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí àbí?
4: Láti oṣù tó kọjá ni mo ti rà wọ́n.
6: Olùṣọ́ àgùntàn, ẹ so wá pọ̀.
4: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣàn, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí
9: 0707-460-3911.
10: CDK, sanwó díẹ̀díẹ̀, gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
11: Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ rí pé ìkéde wọn pọ̀ díẹ̀, ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni ọ̀pọ̀ jù pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n àwọn kan tó yẹ wọn ó ṣe lásìkò kan ò ní a sún sí bí. Torí náà ẹ mọ́ bínú. Ìwé Mátíù orí kẹjọ á ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Torí àti sẹ́mì púpọ̀ jù. Ìwé Mátíù orí kẹjọ ẹsẹ̀ karùn-ún bíbélì nígbà tí Jésù sì wọ Kápánọ́mù. Balógun ọrún kan tọ̀ wá ọ́ ń bẹ̀ ó sì ń wí pé Olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ mi dùbùlé àrùn ẹ̀gbà ní ilé ní ìrora púpọ̀. Jésù sì wí fún un pé èmi ń bọ̀ wá mú lára dá. Balógun ọrún náà dáhùn sí wí pé Olúwa èmi kò yẹ tí ìwọ ìbá fi wọ abẹ́ òrùlé mi sugbon so kiki oro kan a si mo omo odo mi larada idane leko wa bi odo le lori laaro inu o akoko na bibeli ni balogun orun yi oto jesu oluwa wa wa sere ni ti a pe ni balogun yi jagun jagun ni oga si ni inje mo pe ko wo ipo re tori pe kini eyan le je jagun jagun ko so pe ko mo laisan jesu si mo omo odo re larada mo fe salaye dada fun yin gbogbo eni keni ti ba n gbo mi laaro yi eyan nla ni oni abi mekunu biru ti wa yi Jesu oyo enikeni ni po si o agbara awosan ko yo enikeni sile laaro yi lo kon la Jesu ti Nazareti Olorun ona wo awosan re yo si mu la rada ekeji arun egba oni omo odo re ni nje mo pe opolopo wọn a mọ wo wipe aisan ti n se awon oju n ti olorun le wo lori radio lo gbogbo eyin te n gbo mi mo ranti mo se idanileko lori radio kan ni akure nibi idanileko un mo so fawon oni radio mo ni ma gbadua fun ti won ba saisan se an le pe wole awon ni kin lode won le pe wole an ro wi pe bi adu adake je nkan nkan ni eru ba won tori arabirin tokoko pe oni garaji le salohun wa kini kan di sinu re o lo sipo ra se ri o nka bi awon eyan se bere si pe fun tolorun se seri eje nso kini kan fun yin igba mi wa eyan ma ro pe iru aisan ti nse mi isoji e ti an ma se ni bi an ti lori papa lo le wo san iro mo ni ejo mo pe to ba saisan laaro yi iba se ke lo ni ati ri to po ra iba se gege ati ri to po ra ma wo bi aisan ti nse o se to bi to agbara olon ti o wo osan lori papa ina ni o wo osan laaro yi nje mo pe olorun olodumare wa ni bi gbogbo o wa lodo re nbeun aisan sun eje en lo ni ni abeje riru yo wo osan laaro yi aisan kan ko to bi ju fun lati wo a dupe lọwọ Ọlọrun fun in ti awon lewo san wa nse o idimanu ngba mo ni loni laago merin irole yi saago meje ni glodom labere ibi teyan ti le wa gba wo san lo kon la Jesu ti Nazareti eje man ti mo pe ni Christ option ona mi ta tun fi le ri wo san a Olorun ota ko ka lo sibitu o koda Olorun fowo si gbogbo eyan te n gbo mi Olorun gan le so fun o pe ko lo sibitu tori pe on lo dayan on lo fun ani ogbon sugbon eje n so fun yin gba mi wa awon sibitu gan wa mo lapa awon pin e ba ti ri dokita ti an ba ti n fori kori ti an fi ohun le soro ani ngba mi tan ba wo alaisan won ni seyin nikan le wa ni nja le re ni keni lagbo le yin to dagba ko wa ba wa lo office a fe salaye nkan kan fun eyan o ti mo pe apa won pinu sugbon Olorun Olodumare a wo gba arun mo gbeje ko saisan to tobi ju fun lo lati wo san iwo to ba n gbo mi laaro yi mo ranti baba kan lati mo lete won ni oko lo yawo tasin lo yawo agbole awon ile won koju si titi ni mo lete ese won kan o mo kolu wana ti gbe kaakiri kaakiri won ni sugbon laaro sunday jokan a joko lori bensin waju ile awon bi mo se nse dani leko lori ikanni na re baba ni ngba mo ni egbe owo lebi ti ndun yin a gbo wole ese otun won ni waju olorun teyin eti paro won ni funra egun ese ni sin to koda won pe omo won kan musibau won ni musibau wa joko wa won oriru eleri ese baba iwa lori bensin egun re sin to loju ohun atomo re lai je pe ni keni wa nbe ibi ati se so jinsan gun baba nti wa jeri koda njo na ti an ba wa nbe won ran ti baba ni masalasi lan ti nbo bayi gbogbo wo to ba ngbo mi laaro yi ko sai san kan to tobi ju fun olorun olodumare paijo wa won ma ni an fi nkan se mini mo ranti ojo ti mo nse wasu lori radio kan losun mama agbalagba kan won na gbo wole radio bi mo se gbadua won ni nkan bi eye idi o si jade lara awon iwo to ba je wi pe o ti lo fun itu sile lo tu sile kaakere kaakere olorun o tu o sile laaro yi agbara olorun olodumare ni emi ti so fun le mewa wi pe npa se ori ofe olorun ebun olorun ni olorun lo fi fun mi ke se yan oro adua pugbi gbaju ara yoku loko iro ore ofe olorun olodumare ni ni aro yi en ba ti gbadua olorun o mu larada ani okunrin na gba towo sodo jesu jesu ni mo nbo wa wonu le re o le mi kere jente le wonu le re lo eyan nla lawujo mo ni sugbon ni jesu ju ohun lo o ni iru yin ogbodo mo wa le mi eyan esa so kiki oro kan njo mo pe bo se ngbo mi laaro yi to ba gbagbo pe ti paito wa ba ti so kiki oro kan ara mi o si ya gbogbo eyin te nfo parin e wo pa yin le kan si e so fun pe ti paito wa ba ti gbadua ni isin won ni lu omo isun eje ni ti eni keni aisan ti e o riran ni laaro yi agbara olorun olodumare o jade lo agbara awosan ni agbara atusile ni agbara dande ni yo si mo larada omo re o le soro ni tabi ko gboran en ba ti gbadua laaro yi okunrin balogun orun na o ni so kiki oro kan ara omo odo mi yo si ya njo mo pe laaro yi lo ko nla jesu ti nasareti o le ti lo si bitu ti won so fun o pe ko si ona nbe ero ni enikan be to lagbara je eyan lo eran ti jejo se bo si bitu ni maba kan wa to ti pe omo e ko ori bed lo wa lo si bitu you say gigan ko lo pe ni o ni le o ko jesu ti nasareti ba se gbadua o si dide duo gbogbo eyin te le dide se ti se tan laaro yi tori kiki oro kan o le mu ni larada iwo to ni sun eje lo ko nla jesu ti nasareti laaro iyo da woduo eyin te ngbo mi te nlala kala won fopin si laaro yi paito wa tori kini toro olorun wa pelu mi ni ore ofe olorun ni ken lo le fun mi ni gboya lati so pe ni o ko jesu ti nasareti gbogbo yin enikeni o ba leni alaisan kaisan won wa ojojo sunday laago merin saago meje ni ojojo sunday yin o titi sosi de ni glodome to wa ni orita titi orita mefa si secretariat ebe lo wa e ti ri lapa lafia bayi kene bi to se kenderen kan bayi ami golu won ese lagbara olorun olodumare oni ma ni oni ni o bere laago merin enikeni to ba laisan kaisan ko ma bo jesu oluwa wa ni o nlo luwosan ke se yan rara ibi kibi ti ba ndun wo laaro yi iwo gbo wole tori won gbadua lo ko nla jesu ti nasareti a si mo larada eyin te riran e gbo wole oju yin e titi ogboran e ki kabo laaro yi won gbadua lo kon la Jesu ti Nazareti agbara Olorun o si jade lo e duro na paito wa kin la siri re Olorun Olodumare ne se ri to Olorun ba fun yan lebun to ba fun yan lori ofe ko oko ja njiyan be mo so fun yin oko ja njiyan ojo kan enikan ti o je ajo lo lewe fasiti oni lo nba teti sibi mo tin wa su laaro sunday ijo kan oni awon eyan ba njeri o lo nti e kokoro se bi opolopo ti ma gboporopo nkan won a ni pe boyan lo so fun awon o pe ni oni sugbanjo na enikan pe lateru wa enikan pe lati wo o lenikan pe lati jebugbo o lo wa ro pe odana se won a ma lo so fa awon eyan ka kiri ni agbara olorun olodumare ni olorun ti wo nation ni ba ma baba kan wa ni yemetunbe ni ngba mo gbadua lo ko Jesu di Nazareti won so pa le ni koda ngba se so ji ni sango won rin lati yemetun ni won lo pa mo gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi ori tulu ni o ai san eje riru ni o won gbadua laaro yi agbara olorun olodumare o si jade lo paito wa aisan temi mo ni won mo ni ogbogun en se eyan lo fe wu osan ni olorun to je wi pe ko si nti o le se pelu re ohun gbogbo ni sise aisan kaisan to ri la to ni laaro yi o ya gbo wole ibi ti aisan na wa enikan ni paito wa gbogbo ara ni nro mi gbo wo lo kan aya re won gbadua lo ko nla Jesu ti Nazareti enje wo se tan lati gba wosan olorun olodumare ogo ni foko re o a opolopo omo won omo bo se fe wo yan santo won omo pe fe re ni ko mu an larada olorun o wa fi fe han si won lo ko nla Jesu ti Nazareti se bi wo lo fun lori ofe na tori awon eyan ni ofe mu an larada o da mo gbadua gbogbo eni ti ori nfo gbogbo eni to ni ori itulu ni o ko Jesu ti Nazareti e gba imo larada mo pase loruko toju gbogbo ko lo tori nu o ko Jesu ni wo san wa ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo eni o ya ro edide gbogbo ese ti o mo kan ese ti o gun to ra won o ya lo ko Jesu ko gun bayi gbogbo eni to ni ara nro latori de atelese o ya ni esin loju ese gba iwosan mo gbadua loruko Jesu ti Nazareti iwo to le mi dada o le mi soke o le mi sisale o ya loruko Jesu gba iwosan mo ni loruko Jesu gba iwosan etolika cinema ningo nengle hasoso no erasuto ligle hashile bahatu kumangaza nangali atuta ezeze hili etusutu nengre inti ya ba iwato oti losi bitu wani eje eje didi blood clot eni onfa ilera re oya loko Jesu ti Nazareti la re oseta mo ingba toba tonkwa dalo ori kwebe ti po radano gbogbo eni ti nkan wu ni ara re ni oruko Jesu ti Nazareti igba ya ni o abiya ni o ese ni o eyin ni o egbe ni o ori ni o mo pase gbogbo bi to wu ni ara yin loruko Jesu ko po radanu mo ni loruko Jesu ko po radanu mo gbadua gbogbo eni to di ti gbogbo eni ti oriran oya egba itu sile mo pase loruko Jesu eti yin ko si mo ni loruko Jesu oju yin kola mo gbadua loruko toju gbogbo kolo ike ni o igba ya riro ni o oya loruko Jesu gba iwosan eni kene ti ngbo mi laaro yi ti orun re wu eke lo wu ni gege lo ni ni loruko Jesu ko po radanu mo ni loruko katuke nengeli hasuto nemba atu enzi

0: ka ha shi le bra hati ama iwo to ngbo mi osibitu lo wa ni o ti wa lori bedi aisan fun ojo pipe lo ko jesu o ja dide ne ma li hatu ke ne ma suku nenga ate ke ne monzo no rasukali hati ke baka shi le bra hati ya ni o kakakutu negli ati ne mo suto nengre iti ya ba mo gbadua loru ko jesu moni ko dide ni o ko jesu dide moni lo ko jesu dide agbara iwosan ko ba le oni osibitu na loru ko jesu dide mo gbadua lo ko toju gbogbo ko lo gbogbo eni to se aisan tin gbo mi la roi to gbe owo le bi ara re wa loru ko jesu agbara olorun ko de ba yin gbogbo eni to ni ju ninu iwo ti eni pe o le ro mo bi loru ko jesu ti nasareti ni wo ye amodun ki odun tin bo ko to kole mo ni o gbe omo ti edani ni o ko jesu ori be gbogbo wo okunrin to le se agbara satani po radi aye re loruko jesu iwo gba isodomo mo ni agbara olorun ko ba le o loruko jesu gbogbo aisan eje loruko jesu e gba itusile oluwa ogo ni fun oko re oluwa ogo ni fun oko re ni o ko jesu oluwa wa amen amen amen ha ogo ni foko olorun o ogo ni foko olorun o nbi ki bi to ba wa oya ye ara re wo agbara wo san ti jade lo e mo po kiti tita isa kota obo mo lo olorun olodumare o ti se bi se se oya oya oya gbogbo eni taya re ga o ri po ti lo le tori agbara olorun ti jade lo agbara awosan ni agbara atusile ni ogo ni foko re mo ni ogo ni foko olorun olodumare oya ye ara re wo en to le se tele bere si ma se eyin te n fo parin oye so pa yin le ke si ma fese yin rin tori agbara awosan ti jade lo agbara atusile ni iwo to le bere tele oya bere arakunrin kan se bi ose meji seyin ni ngba mo gbadua aisan okan lo mo ni ani won ni okan re ni iho olorun si wo san mo ran tin jona o ni press up keyan mo faya kan le ko mo gbe okeun o ni medogbon lo nse olorun o mo le se tele tolorun ba ti wo yan san o ti wo yan san ne o wa mo lo mo so toro fun yin agbara wo san ti jade lo oya ye ara re wo en to le se tele oya bere si ma se number ta pe laaro yi tori asiko wa to ti lo a ni kotesi laaro yi a pe direct ni oya ibi kibi to ba wa to ba ti ri pe ailera un o ti lo ni ara re mo ni to le se tele o ti bere si se ni nsin oya number ta lore 08062185494 eyan ko ewo la lo oya number ta lo ni yi o kini number na 09062000949 oya oya oya iwo to ti yara re wo to ti ri wi pe o ti ri wo san 09062000949 eje npe daada 09062000949 hello
1: hello
0: hello e ka ro
1: hello
0: hello e ka ro e ka ro eh won gbo wa daada e je npe number daada yin te npe e pe e je npe ko le ki gbogbo ara le o le ni lo 09062000949 number ta pe no 09062000949 kini n tolo nse fun ola ro ngba ta gbadua o ya pe lati jeri si owo agbara olorun hello eh o ti hello opolopo npe hello
1: hello
0: hello e ka ro ta lo npe wa ke lo olorun se fun yin soki o
1: hello
0: hello e ka ro eh won o gbo wa won o gbo wa nkan kan se phone wa la ro e 09062000949 kini n tolo nse fun ola aro yi hello 09 hello

0: Hello, Ekaro. Hey, phone wa si be la ro. Hello. Hello, Ekaro.
1: Ekaro sir.
0: O jare ta lo npe aki lo Olorun se fun yin o.
1: Mo ri gala o.
0: Olorun se.
1: Se to ndun ni ni atokun mi mo si ti wo san bayi o.
0: E ti ri wo san. E se ndun tele. E ti ri wo san. Adupe. E se ndun mama ni o. Won ma ti ri wo san la ro yi. Hello. Hello. Hey. Hello, e ka ro. Ayo. Ori o si ti lo. Ori fifo ni o ti lo. Adupe. Ogo ni fo ko Olorun o. 09062000949. Hello. Kini nto Olorun se fun o laaro yin? Hello. Ah, oga. Hello. Ah, ba se npe ni nre. Hello. 09062000949. Kini nto Olorun se fun o laaro yin? Gbogbo eyin te npe. Hello. Ah, ko si gba ta ni fi number tesi na lenu. Hello.
2: Hello.
0: Elo e ka ro ta lo npe aki lo Olorun se fun yin o.
2: Ah, ori fifo ni o.
0: Ori fifo ni. O si ti lo. Latana ni tin fo adupe. Ogo ni fo ko Olorun o. Kini nto Olorun se fun wa laaro yi? 09062000949. Kini nti Olorun se fun wa laaro yi? Hello. Hello. Eh. Hey. 09062000949. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hey. Eh. Any go hello. 09062000949. Kini nti Olorun se fun yin laaro yi? Ti e fe hello. Be se npe Olorun wole sugbon o nre ni biba hello. Hello. Ah, opolopo ni npe. Eyin ti e ba pe ti o wole number tesi wa re. Mo ni ka mo fi le laaro e ka pe ni. Sugbon asiko wa ti nlo. Boya phone wa ni o, boya network ni o. 07034189189. Hello. Eh. Hey. Ba se n try lati pe ni o. Gbogbo eyin te ngbo mi laaro yin. Number tesi wa re 0. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
0: Mo n ta se laaro yin. Tori pe number yi ko lo boya phone wa ni. Se ri by the grace of God. Laago merin saago meje lone. Gbogbo eyin te npe lati jeri so wa agbara Olorun e le wa si ibi ta ti bere pade wo san lai logun lati wa jeri so wa agbara Olorun laaro yi awon be se npe o nre ni odo wa e boya phone wa ni boya network ni ni aro yi sugbon e le wa jeri so wa agbara Olorun 4 pm to 7 pm you can come and give glory to God at the Bible City House of Healing that is starting today. Bible City House of Healing is starting today at Glow Dome. Secretariat, and Total Garden Road. That road that leads from Secretariat to Total Garden. You can get to Glow Dome there. 4 p.m. today, we are starting. You can come there and give praise to God. Hello. Hey, hello. Hello. Ma se npe lo nre. Bi phone ni o, bi kini kan ni o. Ma. Sugba dupe lowo Olorun. Gbogbo eni kene to ba je wi pe ni aro yi, ori owo wosan Olorun o le pe. Hello. Hey, ore. Akowe wa o na sapa opolopo ni npe adupe won o so fun yin Olorun wo san Olorun eyin te ba le ko tesi o ya 07034 189189 in a number

0: ori ti a pe ni nisisin yi ti mo wa ninu Kristi ninu akori yi a pe a si se alaye pupo lori iwe Kolose ori keji tori pe gbogbo iwe Kolose ori keji yen pata la lo tan ebe lati je bere je ko yi wa yi pe nisi ta ti wa ninu Kristi ise isin wa o yato ise isin wa bi a se nsin Olorun o yato nitori pe ati wa ninu Kristi en ti o ba sinu Kristi o le sese ma wa Olorun kiri Olorun se le wa lori oke kan o le wa npetele kan ti o ba ti ra won kankan to le fojuri ko gba pe Olorun wa pelu o ninu iwe yen na to ti salaye pe igbagbo awon mi ori pe ki la o je ori dunkan jije ati mimo lodu ole bibele si je ko ya pe on ti eyan ti enu je ko so yan di kini o alaimo sugbon ero to ti nu eyan jade on lo ma so yan di kini alaimo a to ti so lori wi pe nisin ti ati wa nu Kristi Kristi ti di ododo wa aise eni ti o sese ma bebe ti o mo jirebe ti o mo tuba lọwọ Ọlọrun pe kọlọrun to darijin aje koye wa wi pe nigba ti Kristi ti ku o ku fun ese wa iku to wa ku fun ese wa yen o nla wa fi je ododo tori pe alaise o ni o jiya ese igba to je pe Kristi ti o mese o lo ji ese nitori na awa ti awa wa je elese awa ti wa di ododo Ọlọrun haleluya abada ta fe lo loni o wa ninu owe Rome ori kefa ninu owe Rome ori kefa o ma ka ni ati ese ikini o na soro pupo pupo pupo lori yu pe nisin ti ati wa ninu Kristi ese Kristi so pe nje awa o ati wi ki awa ki o wa joko ninu ese ki ori ofe ko le ma bo si iyan ni pe nisin ti a ti wa ninu Kristi se wi wa ninu Kristi wa se anfani fun ese ni ti bi be ni so nbe yen niyan pe ori ofe ti a ni tori Kristi ni ori ofe ti gbogbo eyan ni ori ofe o pe meji opolopo lo ma si topic yen lo ori ofe lo rigba elomi gan ti omo Kristi lo ori ofe lo rigba ori ofe kan susun lo wa Kristi si ni ori ofe kan na iwe John lo je ka mo wi pe lati ekun rere re la wa ti ni ori ofe de ori ofe iwo to gbagbo nu Kristo nda ko ori ofe un tare eni tori pe nta n pe ni ori ofe ni pe un ti eyan o to si ti a fi fun nitori pe enikan ti jiya re Kristi lo si jiya re iwo to wa gba Kristi to n soro ori ofe un tare eni hallelujah hallelujah nipa ori ofe Kristi la fi je eni itewogba ni odo Olorun ni waju Olorun Olorun o si ri wa bi elese o ri wa bi ododo idi to si je ni pe o nwo Kristi yi mo wa lara nta pe ni Kristi yen ki si enikan lo nje Kristi Jesu ati ijo re lo nje Kristi Kristi tumo si pe eni oto eni ororo hallelujah hallelujah so iwe Rome wa salaye fun tori pe seri teyan ba fe ni ipile to kun ta pe ni foundation gege bi onigbagbo o ye ko ma ka iwe Rome okunrin kan je didi se iwe le lori o se iwe le lori to se pe en to ba fi suru ka iwe yen un ta pe ni irin ajo ori ofe Kristi o ma yi o pupo eni yẹ pe ni normal Christian life normal Christian life ni iwe yẹn watch money len to se iwe yẹn iwe yẹn je iwe ti mo ka leyin igba ti mo ti mo Kristi to se pe irin ajo gbagbo o ti iye mi oporopo gba enara ni o da mi lamu ma tun wo pe se mo wa born again bayi am I born again gbogbo ati we yen temi lowo ti mo ka tori pe ori Rome ori iwe gbogbo iwe Rome yen na ko iwe yen le lori. In fact, inu mi dun o si je pe okan ninu to je ki ni ipile rere ninu Christi. Hallelujah. Teyan ba ti wa ninu Christi, ibere ti John ti Rome koko bere wa ni pe ki a mari ni ese keji wa so pe da pe se kini so pe nje o tori pa ti wa ninu Christi ka pe kese ati wa ninu ori ofe ka pe kese ma se kini ko ma tesiwaju o wa de wa lo ni pe ka mari. Let God forbid. Kamari odi, kamari aso, kamari irunu, kamari agabagebe, kamari etan, kamari isododo, kamari waika, kamari waigbesan. Oni kiamari awa eni ti o ti ku si ese. We are dead to sin. Ese ole wa alive ninu body mo nitori pe Christ ti joba nbe. Oni ka mari. Awa o se wa laye ninu re mo. Ngba ta ti doku sese, se awa tu wa laye ninu e ni. Ba si se doku si ese ki sa gbara wa la fi doku sese o. We are not dead to sin by our efforts. Ni pori ofe ni, we are dead to sin by grace. Ki ni ori ofe, jije wo Jesu ni oluwa ati olugbala. Hallelujah. Ki a mari awa ni ti o ti ku si ese. Awa wa se wa laye ni nore ma. Sheri mo fe ki to tesiwaju mo fe ki kokan ko ye wa ni po oro Olorun Sheri oro Olorun emi ni iye ni pelu oro Olorun o to ni kilo ti to reality ni o to ti bibedi nda ko o yato si o to pe kini oruko re ade oporo pa sa ba pe kilo oruko wa nsin bayi ni waju teyan ati tawon obi wa fun wa ni ade ni waju Olorun o le ma jo ko mi. Hallelujah. Igba ti Mose so pe Oluwa akadodo Olorun loju are lo ti ja kadodo ni waju Olorun to fe be se ki sadaka sakadodo e wo ni tan ko fun asin pe eni to da oju so was the salai riran Olorun fe bi o se ola kalolu ni ohun to nda o won ma pa kalolu ni o ko nto pe o so ta pe ni oto ti bibeli ba so pe oto o ni pe reality iyan ni pe o nkan kan le wa contrary sugbon reality duro a good example ni Abraham baba wa ko tete bibo Olorun wa so fun pe baba oride de ni se pe takura won ai bima yen nti la koja niyan babo ride de pupo oyen gan ni oto so then about dan to ba wa laye igba ti Abraham wa laye igba ti o ti mo reality Abraham ni pe o ni babo ride de pupo iran de iran ni o si mo pe Abraham ni baba won ta n pe titi doni bo ti e je pe o pe ko to bi omo ni patara. So Jesus was like, immediate honor. Otito yen soro ni pa reality. Ki se pe, nkan to se pe, for example now, somebody is sick, and he can sick. To si mo Christi. Reality be ni we pay by his stripe, you are healed. Ila koja ni pain to mbe lara are. It's just you are passing through. O salai ni o ni awon kokan sugbon oti ton so wi pe Olorun pese fun gbogbo aini re ninu ogo nipasẹ Jesu Christi. Hallelujah. Jesu ni bibelu so pe ki a mari e ba mi lo si ese keta tabi e ko mo pe gbogbo wa ti a ti baptisi sinu Christi Jesu ati babisi wa sinu iku re. Sheri oro Olorun o so otito fun wa awa la wa gba otito yen gbo a fi tan la koja a fi sile o ti baba wa Abraham se nipa ti eni wi pe ila koja re agan o ko segbe o wa di otito mu pe o ni ba bori lede pupo teyan ba je christiani ko kan mo ko mo ru eleyi pe Sebe se kralwa, tabi ya koma kwe bubwa hati ati pe kenye ni maso suna yepe ati baptisi no sino kristi. Opro kwa maru pe baptisi ndanda kwambe ni pe kaki ya bono omi. Rara. Ki kristi to de, mwote se baptizim. Suba o baptisi mwa sino kristi. Joano oni te bomi, ose iri bomi funya. Suba iri bomi ti Joano. Ki se iri bonu Kristi. I baptisi emi mi manta agba. Ni gba ta jewo Jesu lolu wa to lugbala. Iyen ni I baptisi nti an so ni bi. Alleluia. So fe ni ka pe so gbo. Wa so fe lo mi pe iwo to ku gbo so yi o. Alleluia. Se mo pe iya to nbe laarin ke eyan gbo ati ko ye eyan. Stage ti eyan fi ma ngbo ati to ti ma ye eyan ibe ni brain eyan ti ma process that's why popo ma ngbo they don't analyze they don't process to ba de ngbo to je ki ero o wa lori nto gbo ko le yi e to ba jo mo lewe ta ba nko e ti o ba yi o iwo fi ako le wa ko lati ma ronu lori nti won ko eyen oye re yo ma jele iya to nbe laarin gbigbo ati po ye eyan alafo to wa laarin yen o la npe ni sisi asaro o si asaro lori nto gbo you analyze what you heard en ti o ba ti de si asaro lo kan mo gbo lo fi je pe oporopo ngbo iwaasu ko si mimulo idide ni wi pe ko si time lati joko lati ro pe se nti won ti e so yi sori be bawo lo ti sese hallelujah o I baptism ti Joanu oniribomi afojuri ni physical baptism ni bigba ti ako yan ni la ni leju a o ri ikola yen loju koroju sugbe baptism ti emi mimo ko se fojuri sugbo n sele o si jo oto tori pe nikan wa po yiran yin da wa po ti de mimo emi esu le ma lo tori ru e wa ninu se apostoli ori kerin de logun awon paul won lo ni titi be ni ene kan be to ni odo mabere kan to ni emi isotele e disa kinan pete a fortune telling spirit lo ni awon paul e wo awon arakunrin yi awon te iranse olodumare o correct sugbon ki sa todo emi olorun lo ti so so pe ni kan wa wa church lojo ran yin abi lo da garu la pa mi mo ni o le mo je mi mi mo o tabi pe nikan wa ri on titi lo an sa so tele pe arakunrin gbadu akomo ri ku ojiji yi si gbogbo en tin soro ni soro pe bi base we ni pe edan gbogbo emi wo bo le si wa dan gbogbo emi wo en ti o ba loro olohun o le de emi wo enikan bere bere kan ni bi ni jo sunday se to lo na ni pe bo le yan se mo pe mo lo ba soro eyin te ba feti si e mo ipi e ko po ninu bere yen ani akoko te fi ma mo ni pe gbogbo nti olorun ba ma so fun e o ma ma ni itele ese oro olorun itele ese olorun eri ese oro olorun ma tele ene kan ri mi loju titi pa so pe e gbadu e mo ba ri ku ojiji bibeli jesus so pe kin wa ba hun o ni occupy it like come ni e puti yato onu so po nbo aba mi ko so pe kin wa ba nlohun mo a so pon ti ko le mi tan mo nlo Hallelujah. So that the company they can they deal, talk about their sorrow. But don't they analyze? Why they we will sort to say, can you sort your bow or long? And wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, tasiri oba bo agba sugbo ka ma tori wi pe asiri obo ka sabe iran pe won ni ori iwa ipariwo iro ni jebe bibeli ni awa ni ilu ta tedo sori oke si ko le farasin o de ni ke si itan fitila ko wa gbe sabe nte eyan vibo o de eyan o gbe soke bai kan ribiri ni hallelujah masi mi gbo mi so pe eyin o le se igbeyawo e ni bonkele o le se Tuesday o le se Wednesday o le se Friday o le se aro Sunday. Are you getting it out? Mo ti mo ti la Sunday pe ma je nikan o fi aso tele ton je igbe arabinrin sori bo se ri mo la la kan mori po wedding gown so mo ninu wedding gown yen bo se lo mori po ya an so fun me wi pe an so boy ya tell on ti ran daga to je pe pin ni mo tani ka se si tan made to ja hallelujah ti wa ro pe tori yen rara eyan ma se bo se mo elewa sapon sugbon ki se pe tori wi pe enikan sa so tede rara ko ba bibeli mu ti mo so yen o ko ba bibeli mu ka pada si bi ta wa pe tabi e ko mo pe gbogbo awa ti ati baptist inu christi ki mo pe baptist yen baptist te mi mo ni o ki se ti to mi o galatian lo je ka mo pe ti galatian ti ki loko e ati awon efesu na je ka mo wi pe baptist en son bi bai ki se to mi ti e mi mi mo ni ba se baptist awon arakunrin wa akoko ni yaro oke ni akoko ti pentecost se ko gbe ebun e mo run tan sorry baptist in town so ni e ati baptist wa sinu iku re eni ke ba pe un fe fi ku derubo iwo kokko mo pe ati baptist sinu iku christi igba ti christi jinde o ti jinde hallelujah o esekeri multimedia please unje afi baptism kilo so sinu iku se wa po pelu re gege bi ati ji christi dide kuro ninu oku nipa ogo baba be ni ki awa pelu ki o ma rin li otun iwa nikini o nisi ti ati wa ninu christi a o ma rin nikini o ni otun iwa igbesi aye ti tete ka to mo christi yo si fe ma pada farahan awa la ni gbalaye but ki se pe agbara wa la bi ni gbalaye a o mo ise ti Christ se fun wa ni. One of the blessings of Christianity is you walk in the achieved work of Christ. Okan ninu ibukun pe eyan je onigbagbo ni pe o mo rin ninu ise ti Christ ti se pari. Hallelujah. O mo se kini o ti Christ ti se pari opolopo Christi opolopo Christiani o mo pa jogun la won ise ti Christ ti pari de mi so se nfadua jidide be ni mi so se nfadua jidide mi so se nfadua dati ele ninu Christi ati tuo sile ati da onide o ti de eyan oto o ti doju adufa o ti de eyan mi mo wọ́n sẹ́wọ̀n gbàdọ̀ bùkọ́lọ̀ yọ sí yọ you are wasting prayer nǹkan mi lọ ẹ kó béèrè o waste àdúrà ni hallelujah o ní a fi baptism a fi se kíni a fi se wá sínú ikú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ má ṣe balẹ̀ ẹ tó ṣe jẹ́wọ́ christian gbogbo iṣẹ́ tí christ ṣe ọjọ́ kan ṣoṣo ló parí ẹ̀ ó perfect ẹ̀ ó bá sọ pé jésù ìwọ ni olúwa gbogbo iṣẹ́ tí christ ṣe pátá. ijo yen to se ijo to so pe Jesu Oluwa yin gbogbo se yen o ti dodidi nu e sugbon to se re ni pe idi ta fi wa su ni pe a nilo lati ma tun okan re ka ma tun so we are renewing your mind irapada igbala iwo san wa ojo kan soso ni igba ti Christ ti se ni se yen ti pari sugbon iwa su ta n wa su ni pe a n ye ero wa pada awa ta ba wa ni bi nigba ti a se isede oyibo mo se araye to kun fun wa lori pe kila n pe eyan je omo olorun to ba ti je omo olorun awon mi se gbon kan ma san wa ni obinrin o ye ko preach iyen ni wi pe a tun si n demarcate laarin ti je omo olorun niyen agbagbo tori pe omo olorun o tumo si pe obinrin tabi okunrin o tumo si wi pe o je ikan na pelu olorun elomi ngba to tu bibeli o so tu de bi wi pe o ti je ki awon okunrin mo pa won beta jo okunrin lo ninu Christ ko si ti je be okan na ni gbogbo wa nikiro pe ni oto re je ka lo si ese karun 5 nitori bi a ba ti so wa po pelu re nipa farawe iku we are joined to him as so wa po are you getting it now in the comparison of his death a farawe iku re as so wa po pelu nipa farawe ajinde enikeni to ba ti ni afarawe pelu iku Kristi yo ni afarawe ajinde Kristi Kristi o si mboji mo so iwo nu o le si mboji afi to ba ti jewo Kristi loku to ba ti jewo Kristi igba to lo si mboji ejo lo ni igba to jinde ajo jinde ni no je pe ta ba san jodun ajinde yi san jodun ti Jesu nikan la se ajodun gbogbo awo ni gbagbo to gbagbo ninu Kristi la nse hallelujah o e ba mi lo si ese kefa nitori awa mo eyi pe akan ogbo logbo okunrin wa ma agbelewu pelu re kina pe ni ogbo logbo okunrin our whole nature awon lifestyle ara to ba je christian to ba nsoro yi o le ni problem my whole nature is nailed to the cross with Christ ati kokunrin ogborogbo mi pon pelu Christi ati kan ma gbelebu oni galatian 2:20 so fun ayi pe ati kan mi mo gi pelu ni pelu Christi a kan mi ma gbelebu pelu Christi ki se mi mo bi ko se Christi to wa laaye ninu mi wọ́n sọ fún christian yìí ṣe ẹnìkan tí ọkàn dé torí pé ó ń lọ chọ́ọ̀chì mo ti change church mi lọ sí ọ̀dá mi mọ́ mo ti yí aṣọ padà mo ti ṣe kinní kan ó jù bẹ́ẹ̀ lọ kí mo sọ yẹn torí o ní láti ní òye iṣẹ́ tí christian ṣe ó máa dàbí ẹni tí bàbá ẹ̀ ló lọ ṣùgbọ́n tí ò mọ tí bàbá ń ní ẹ mọ̀ pé ó wà dáadáa recently ní america no I think in UK won se publication kan wi pe awon kan be o awon property kan be ni idodo awon to se pe awon eyan won to ni won ti ku ti pe won o si ti ri eni wa claim o e hallelujah won re ni se kini won re ni wa claim e ẹgbẹ́ adúpọ̀lọ́ ọlọ́run fún orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ nàìjíríà ò ní jẹ́ ọmọ nàìjíríà náà dẹ́n trial torí ó wà lórí online pé orílẹ̀-èdè yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ billion naira ní dividends tí wọ́n rẹ̀ ní claim I'm telling you ẹlòmíì forfeited ti ra shares níbi tí owó yẹn pọ̀ the federal government ya ń bẹ̀ ní ọ́n tó ti dá padà láyé buhari yes but then tí o mọ̀ pé bàbá níwe tí o mọ̀ pé bàbá ní pé ìdúwé pé ìdókòwò kí ni ọmọ ṣe ìyá ọmọ jẹ́ lọ náà ni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá sì pẹ̀lú owó yẹn bóyá tí o kàn gan lọ bíi 10 million o sì lè ní gbìyànjú àti ní 10,000 yìí no o se de dada now tori pe kilo fa ko man ti awon obi e ni mo ti so fin separate time bi be pe owe ja ma papa agbojudogun owe yen awon baba wa igba ti won pa won correct idi tan fi correct ni pe aye igba yen boya teyan ni ni ko lokun oko bi merin o se kan eno mi bo ti kun koko eku boya run tan ro ni gba yen ni ye sugbon ni si o ti yato ki mo so yen o yato gbogbo ta ra so ni se be kan ni kan discover pe grandfather only dividends to worth 2 billion gbogbo grandfather si bi ma mewa obi ma mewa an o pe 2 billion se na mewa mo ye ti o kan mo kokan omo mewa tan si bi baba na nikan nu mewa na bi ma meri se ko yo tun si po abe mo be se mo ni na ba pe 2 billion na ba pe si ona mewa idi kokan o le gba less than 200 million o je se kan bi e mo ji abai komo gan wa lori titi komo akoni oluwa wa wo mebi mo tin tiraka oluwa o wa wo mebi mo tin gbianju o wa pase fun gbogbo eniyan ki won saanu olorun ma wo pe ah on tiraka duto sugbon ti tiraka re o mo nto bi eni ni hallelujah o na bi ti mo ti so eto kan ti baba wa ninu oluwa baba omo leyin ti won so ta do omo benin kan to gba oyun oge mo ya lati bi 12 years lo ti gboyun so inu ile to ngbe o ma ja ole gan won ti le ladugbo yen so jo kan won lo church awon dadu ande wasu fun o wa lo na ori mo but time to fi lo tun ori mo yen en to je agbejoro fun baba e o tin wa kiri o tin wa omo single mother yen kiri nbi ti ya daddy en to fun loyun lo so lo loyun loya e wa ri won si fun ni pe ojo meje na fun ladugbo yen pe kokoko tori nja ko si deje o ti jade nba loya e wa ri pe ah se ti ene jojo meje o pe loya ni mo suru emi o tori pon fe di ladugbo wa o baba re fi iwe kan sile o sise ni le ise bayi o de lo mo kan susu lo ni gbogbo eto yen ko je ti e ati sai gan donan tori ko lo school loya na lo ti mo pe ati sai o nira sa teka wa mo to je to le ju nbe ni wi pe inu le tan ti fe le baba ilu ni le yen ase bi to nti se tenant on gan ni landlord ngba wa fi we kan ti lo ya pada to wa so fun wi pe
1: Ìgbàgbọ́ wa ni wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ẹ tẹ́tí sí lónìí ti sọ yín dalábùkún fún. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ níbi Ọlọ́run yóò tún ti pèsè ìránṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀. Pastor Báyọ̀ Olúwayẹmí ti ìjọ Wonders Chapel láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa lásìkò kan náà lórí ìkànnì.

0: sinu le re si sa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayanu kiri gbe si 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
1: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ki e si oke rere ni nibi ti awon omo alaye ti n ferin lo ba ti won ko so un meji ti won n gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 emi ri ki onibudu lo so bee
2: iwo ni foni wa sile ka munu araye dun ka deri posunu ikanni 32 FM 94.9 loni Laughter House ori oke tente premier makola ibadan

mi e ku dede woye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: 32 FM 94.9.
1: Ya Karosa, Mbadi, Ewala, Debbie, Sukuba.
2: Emi ni Yafi Basirat Latif ti mo ni breast cancer gba kan ti mo fi pe ti Olorun gba gbogbo ti mo ni Olorun lo enikan fun mi lati san gbogbo owo ti mo fe fi operate gba na Olorun gbogbo pe oju oni ti eni

0: nu mu mi rin mo ye Olorun mo dupe gbogbo omo chaka mi ko epo loko pada ninu osu tuntun yi oni ni Sunday akoko ninu osu ikewa osu ominira osu iranti Olorun mo dupe o Olorun mo dupe o o je kota o yo mi mo na bere si ni ju owo si Olorun ko ba ronu jile o rin pupo toka si ba ku ise otan emi to jo won bo wa jopo bi orile de bari bi ti wa bayi anilo isoji nse isoji ikowo je abi ikowo jo tawon ijo Olorun nse loni ko si isoji kankan ta gbe kale Nigeria lori owo ni abi isoji wo le lo ti won pe eyan ni 100,000 kokko ma sabo nta ata mantu ata ororo ata omi launching lanse anilo isoji ni Nigeria bi orile de bari bi ti wa onilo isoji lẹyin ti Nebukadnesari dana sun Jerusalem oku won ni igbekun odi Babiloni won yin konrin 137 legba odo Babele sa 137 verse 1 aba tete si sa 137 o ye kawe
1: ni ebo do babeli
0: ni ebo do babeli
1: nibe ni awa gbe joko
0: eri awon joko
1: awa si sunkun nigba ti awa ran ti si oni
0: won sunkun nigba ti won ran ti si oni e ba mi si Psalm 74 verse 9 ko si woli mo asiko yen won ori woli won gbo ohun ko si ami e kawe
1: awa ko ri ami wa
0: asiko yen awa ko ri ami wa
1: ko si woli kan mo
0: egbo woli wo lo wa Nigeria ni nsin
1: saba mu ti enikan ninu wa ti o mo bi ti o bi yo ti pe to
0: won ti sore tinu won mo gba ti o pe to tori won gbo ohun egbo woli melo lo gbo egbo oro oluwa nba ni oluwa mu ogun wi ni iwoye ola awa ko gbo ohun a ko ri ami wa mo ah iwo ki yo tun mu asoji asiko yi ni awon mo le kora kora won jo tori samu ti a n ri yi iwe samu itumo samu ni o akojopo orin ni ede beru eti ako orin ope orin ebe oniruuru sugbon awon to ko samu yi le ni mefa o asafu oga akorin ko o koda ki n se asafu le kan amokunrin le kora ko Solomon ko mo se ko Psalm 90

0: ti kurusi da won pada asiko ti extra akowe ofin mose extra ki nse woli o akowe ofin mose e ba wo extra chapter 5 or chapter 7 e ri pe extra akowe ofin mose ti o ku won pada eko ke bi eku mo e yo ke bi eye amo le kora kora won jo won ko rin soji e ba mi ka Psalm 85 verse 6
1: iwo ki o to mu wa soji
0: olorun iwo ki o tu mu Nigeria soji
1: ki awon eniyan re ki o ma yo ninu re
0: ki awon eniyan re ko le ma yo ninu re jugba

0: ago mẹ́wàá ti kọjá ìṣẹ́jú kan ní iléeṣẹ́ wa 32FM94.9 lẹ ti ń gbọ́ mi orin àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ló ń lọ lọ́wọ́ Dr. Tawalade, Apostle Tawalade, Comrade Tawalade, loko te npe mi, ti ko bo. Olorun to ranti Noah. Olorun to ranti Noah. Ni osu kewa, ni ranti re, ni ranti mi. Ni ranti orilede Nigeria si rere o. Eni ko le ba mo ti mo ke inu osu kewa, Olorun gbe ranti Noah, e je ka mu lati Genesis ori kejo. Ese kini ekawe
1: Olorun se ranti Noah
0: Olorun se ranti Noah
1: ati o wa laye gbogbo
0: ati o wa laye gbogbo
1: ati gbogbo eran si ti o wa pelu re ninu oko
0: iyen ni pe tigba ti Olorun ba ma ranti re yo ranti iwa to gbogbo to ko sinu oko bi oko omo ayo omo omo omo idile ibatan re irugbe won lara n to so awa Olorun po lori eto yi ati gbe eto kan laago mefa si meje laaro yi Life and Direct Program ni o owo iyebiye ni ansan won ma je mu Olorun ba wa da o lo ni pe e fi fun wa emi na abi Luke 6:38 asi fi fun yin osun won daradara ki mo la ti amepo a pe ni emfata ti Olorun fi n si orun fun wa lori eto yi opolopo ti se emi na ti se laaro yi won na bere si ni se irupin emfata re Olorun si we iran ti temi na e ba mi ka Psalm 8, Genesis 8 1 yen, ekadele, ekawe.
1: Olorun si mu afefe koja lori ile.
0: Iyen ni pe ti Olorun ba ma ranti ile, akoko mu gbogbo afefe gbese, inira idamu wahala, amufa, amufa, awa siwe ranti, ekawe.
1: Omi na si fa.
0: Omi na si fa. Omi idamu yo si fa ninu aye re, iru omi yo duro, omi esan yo fa. Omi yo fa. Eba ngo verse 5 bi mo chiche mo pe inu osu kewa la ranti inu are e kawe
1: omi si nfa ti ti o fi di osu kewa
0: e gbo se mi mo ko bibeli ni omi si nfa abi osu ke lo la wa yi
1: osu
0: kewa iyen ni pe awon isoro omi duro fun isoro aye re yo si fa ninu osu kewa yi o si dominira igbagbo igboran igbese re ni se o wa ke tantan e je ka ko orin awon mo le kora yi awon okunrin le kora Psalm 85 verse 6 verse 5 e ka we Psalm 85 verse 6 verse 6 Psalm 85 verse 6 e ka we
1: Oluwa
0: yes
1: iwa ki ya mu asoji
0: e fara balẹ mi o le yin lare e wo dada e si ke ka Psalm 85 verse 6 e ka we ma
1: iwa ki yo tun mu asoji
0: e ko so luwa be iwa ki yo tun mu asoji
1: ya awon eniyan re ki o ma yo ninu re
0: ka won eniyan re ko le ma yo ninu re igbo lo doku ninu aye ti e na oni lo soji ninu ise re oni lo soji ninu ebi re oni lo soji ninu abi lori omo re oluwa iwa ki yo tun mu asoji Nigeria di lo isoji kinche soji ikowo jo ta nse ni nsin anilo isoji sansan anilo lori ti o so waji gbogbo aguro to nlo ni Burkina Faso bayi bi olori yen se sise takun takun anilo isoji to to anilo lori ti o so waji oluwa iwo ki o tun mu wa soji ni orilede yi ti awon eyan re ko le ma yo en pe leyin ti en ba soji tan ile eyan bere si ni dun o dabi obe elepo ta gbe kana ni asun gba ta ba gbe kana to ba ra na ki la se awon pomo poko to abere si ni jo won ma fo fayo oluwa won ki o tun mu wa soji ki awon eyan re ko le ma yo ni orilede yi mu se re soji wa aye wa soji bere si ni purupin iranti olorun yi te ranti inu ati gbogbo idile re eno temi ati idile mi o inu ti mo nile mi na nda pada fun ise iranti yi e ki si nje ni keni gbe elomi olun to le fi siregun olorun eledumare ti mi o ni pe jeri ro ebi na nse o kódà nígbà tójú ogun lé ní oṣù tó kọjá yìí ọlọ́run àdàbí tẹ́mi náà bá ń ṣe irúgbìn mi ẹlòmí orí tó lè fi ṣèrègún mo tún ti ṣe láàárọ̀ yìí ó la ń papọ̀ tí ẹ fi ń gbọ́ wa o odó lórí kristo àpáta ilẹ̀ mìíràn ìyanrìn ni ọlọ́run tó rántí inú àtohun gbogbo tó kó sínú ọkọ̀ ọlọ́run yóò rántí rẹ nínú oṣù òmìnira yìí yóò rántí iṣẹ́ rẹ ìgbé ìgbélú rẹ yóò rántí ọmọ rẹ ọkọ ọmọ rẹ ohun gbogbo tó kó sínú ọkọ̀ gbogbo tó sì dòkú yóò gba ìsọjí wọ kí o tún mu wa sọjí táwọn èèyàn rẹ kó lè máa yọ inú rẹ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀rí yìí fún ìṣílẹ̀kùn ẹ̀rí rẹ àtúnmí àtòróró gbogbo to fi sapere igbagbo eje jesu yo darapo mo walaye olorun yo ba ni ati rugbin igbagbo re won ki o tumu wa soji ki awon yan re ki o le ma yo inu re ku awon eri yi o go olorun igba
2: mo ti se ara lati ero lati bi ojo meta mi ke lorun sun lorun bayi makan lati silen ya ma ma cha ya ma ma cha pe pe pe gbara ma ma gba ma gba so mi mo ko to se lati bi ojo meta ejo ya ma ma cha ya ma ma se ke ke ke ke ejo e fun mi to ni mo ti sharo bi o Then shall I go to the mission father? Good and then the castigan, Jessie, Miss the Mutisha, Jess, and Tolton, said you bet. Just 5 minutes on your job. Because I'm going to say, I'm going to tell you. It's a very new at the sugar level. Then we are okay. One good in Malaria. That's a cold Malaria for you. We see the dad in me, maybe you miss dad, maybe you miss it. Why do you think of me to me, Charlie, me, me, you, and yourself, which I'm sorry, you saw you. But draft me, the family to me, Charlie. Daddy, we need you, we will start to send this for me. I'm going to send this in, come to see a little later. So I'm going to pay people who are okay at the income who are okay to go. Say I'm going to love you. Emi ni o te fun mi ni itoni pe ki won se itoni ati lugun apada mi tutu pe o mi ti na pe o mi ti le ri o mi tutu ko la do lo ara mi ti ra da ya mi o jamo ara mi ti bale mi tu wa oke da da mi dupe o mi ni pe se ri mi ni o te ni sai e so ni se nya lo ni mi ni o te ni fo won se na se o te ni fa ya se o ni pe mi na se o mi dupe da ji o a jo ra mi gba mi o fun fun lagbara olorun
0: Mrs. Abdullahi gogo gojo tolorun emi na mo ni ke lo ri awon eleto ilera leyin gogo ayewu ti won se te so pe tun ro run sun tokun de bale idasi olorun niyan olorun ti dasi ni ogun yo ni gberi mo tori pe esu eri jesu oluwa ti gbe mi itoni oju irugbin ra pada ta nse lo pe le ni ra pada mi eniyan oni oro te se yen gogo te na olorun ko da pada ni ilopo toriko e ti so eri yin amoyin lara da o jesu oluwa wa
3: e ku ataro sa e ku si oluwa sa oluwa sa gbara do tun emi ogun sa e se sa o ni poro mu mi yen na ni sa irin ajo re ati ba de bi embassy sa o ti lo se embassy lati friday won wa ni laarin 5 days a ma ri yin esin ejo sa e ba mi fadu ati e ton ba mi fa fi pe yin e fi ba nbe olohun ikurita si pe re na ni mo la wa yi mo fe gbo isi ayo olorun ko sanu mi dele dele lori e ti gbogbo n ta ba ba pade lori iwe e ko ma se ni kose kankan loju won ti won obuwo luwe re ni tara tara kaanu ipe yin ko fonde le lori aye mi atori aye omo na ki ma na na danu koju omo ti mi ki ma gbere ti ju e se mo dupe mo ton ni ki n fi to yin leti o e se mo dupe ku gbogbo gba mi o oro yin ni sulohun oba un ateyin atawon omo yin eni je baje ngba kokan un
4: hello sa o e kujo meta sa e ku si oluwa oluwa sagbara dotun o mo dupe o daddy omo mi o ti lo uk o olorun ti gba gbogbo ogo o e si adua yin omo gbo eni gbagba ti adua o e daru gbogbo di lagbara olorun e ni sise na sese o lagbara gbo awon omo ti yin no de bi giga agbaro na ede jenje won kale e ni foju sun ko ma ngba kokan e de ni salain e se gan moju pe o e se ku gbogbo gba mi e se olohun ni feyin na le o be ba se ndu ni omo yo lagbaro olohun e se sa mo ti se 5000 naira kan sori account daddy e je ti e ko ba ngba yen na mo si ma se ju bere lagbaro olohun e se moju pe e se o e ba nki mo mi wa o
0: iya lalubarika mo ba yin yo lọ́run tó dáhùn ẹ̀bí àdúrà wa pẹ̀lú ẹ̀mpátà yìí náà ni túmọ̀ sí ìwọ̀ṣí ẹlòmí àníṣẹ́ ìrìwà lélẹ̀ ẹ̀rí ni ṣé gbogbo èèyàn tó ń lọ sẹ́ḿbáàsì ni wọ́n ń fún ní físà gbápá uk amẹ́ríkà canada ṣé gbogbo èèyàn ló ń fún orí tó ti jẹ́ ẹ̀rí gangan nìyẹn ọlọ́run tí ò jẹ́ kan rí ìjákulẹ̀ tó dáhùn àdúrà yín tó dáhùn àdúrà wa nípa ẹ̀mpátà tó fi bá a dá má jẹ̀ wọ́n ní tàdògbé sádò
5: gbogbo awon Nigeria ti won wa papo oku tutu lo si oke okun gbogbo won patapata be ti se igbaladua pe na ni yo ri fun gbogbo won awon to tun ku ti o se pata won to mo si wo si ma na ba lo se embassy won ni ba ja kule pade o loruko Jesu ko Olorun ko ba wa tun orilede wa se o Olorun ko ba gbogbo go e ku orire e ku oro omo wa pere oku wa le won ni taju gbe sajo mo ba yin yo
6: hello baba mi apostle oko mi ni Mrs. Afan Latapete, Mami Aisha, kuse lo lo ma wa pelu ni o emi yin emi oyawo emi omo eni fi disa yo adura yin to tin gba tele tele kuni oku na e ma ma se ni o olorun ba de mi yin se egun le mi o baba mi da pejo eran mi lowo awon eyan buwo mi ti wa ni London lati bi odun marun o ti riwe egbelugba e da kun baba mi oju oni ti yen fun mi ni to ni e da kun e pe fun emi yin ogun e je won ma pepepe baba mi dakun ejo tori olohun fun mi ni to ni adura yin o gba o ere baba mi ese nwa mi mu mi aya ti mo pe lojo ti mo ni aburo mi ti wa nu ebo fun ojo parun ti mo ni ki ko ri iwe egbelugba mo dupe dupe lowo yin oju oni ti yin o eni today wode o gbogbo na e ma ranu gba o emi aya emi omo emi yin eni fi kise yi o olohun tin darapo mo yin ko ni pada leyin yin lai lai o e se o igba ti o pe mi o wa so fun mi wi pe Olorun seun pe adura yin gba lori ohun eni today wode anu Olorun ni fi yin le o
0: Mami Aisha e ku oro bi oro ti iwe ebe adura ti e ku ati itona emi mimo e ta fi fun o iwe na ti jade loruko Jesu ati awon te fi ranse pa document Oluwa ti nbe te membe laye won ni rogun deportation lo mo ba yin yo wa kere oku dele won ni tajugbe sajo loruko Jesu Christ ti Nazareti to ku to fe kolorun ko se to ti se ko je ajemonu e ku orire awon na ti pe e ba mi ki won

0: gbogbo ogoje tọlọrun nigba ti a ba si iwe iranti ti e na lori eto yi pada beni pe on lala a se every third sunday ninu osu sunday keta keta ninu osu kankan a ma nse ife amiroyan fa won oni bisi alaboyun oni ise owo oni ise osu oni ruru awon eyan eri sin ti be jade mi atun aye londe 18 yi ati olorun ran ti mama kan to gba eto re mama yin lo dabe ni po nla eto to ti ra fo odun 25 o ba chenche ra ni Nigeria nigba ti yan chiche to feyin ti e de joko leto nigba ti mu yan kan mama lara mama gba eto o e wo Nigeria tawa mama yin lo dabe ni pe mo nla la pe awon to ti kon ni egba odo babeli ti won sunkun pe nigba ti won da won pada o da be ni pe won lala nigba ti olorun ba si we iran ti ti e na o da be ni pe lala awon to konrin 137 awon to konrin 74:9 ti won gbo ohun ton ri woli nigba ti a da won pada ni sa 126 e ba mi ka sa 126 yen e kawe
1: nigba ti oluwa mi ko lo si oni pada
0: nigba ti won da ko lo awon si oni yin pada
1: awa da be ni tin la
0: olorun eledumare won la won da be ni tin lala Olorun ba si we iran ti e ta gbe odide lori aketa isan adabe ni po nla la won na bere si ni furugbin we iran ti o Olorun to ranti inu atun gbogbo to ko sinu oko ti iran ti wa atun gbogbo to ko sinu oko osu yi Olorun ti dire re si rere won so pe Nigeria da to e na o nda fawa kan na gbo awon eri fo go Olorun
2: e ka ro se o duwa yo sagbara do ti sawo ti ipari osu temi o Efrata ni osu yo mo ti san loni o adura yin o gba loruko Jesu orowo olo ninu agu ara mi o muriwo san lo agu ara mi jo Sunday ti mo wa sinu hall orowo olorun tori ara mi o ya san lo gbe wa sibe yen mo sinu owo lo gbogbo ese mi to olorun si tin dara ko ma mi ese yen tin fa o orowo olorun ninu agu ara mi o ese mo dupe ni from ase na se ni fa ase na se o se na se yan ma tesi wa ju loruko Jesu ju olugo ta jo nle ajo ti be loruko Jesu apo wa mi ti ma wa sinu hall ni ye o mo dupe lowo olorun lori aye mi o mi o se o
3: omo mi kende akin pelu e ja dari ogo pada sodo olorun ise ti family n se ni gbogbo awon to wa patapata ari ti eni to ni penija n pa toju awon na 19 ni oju yen to se ni na kete kete o melu lati fe ka ise ti family n se ni ogun yen o ni gberi mo to ko olorun ko se lase wole to ti se ko ni gberi mo ba yin yo
4: e ba mi daruko imejeji oruko mi ni Alice Yusufu lati Yemetu Aladorin nto lo nse fun mi lori eto yi lakoko ti mo ko ngbo yin bi odun mokan la seyin inu kan mo run mi o mo nda mi laamu gan to se pe o su mi gan mo lo so fa won to bi mi pe kilo de kilo fa lo run daddy mi je ko ye mi pe awon la won ni nuru run ye pe ara awon la ti ko pe ko so mo awon ti kini yen o ki nse to se pe inu rorun yen njo ti daddy wa mi kan le bayi kini yen na order mi kan le ni ko wo si se mi o lo si le wo so program yin ni mo ngbo ti bo mo gbo mi si ori radio pa je bi ni wa je go ba lara baba wa ni o program yin ni mo ngbo lodun na ti mo mo gbo mi si di radio ma gbo mi si ma mu ororo ma mu bi bo se wa o inu rorun yen ti inu laye ko to di pe mo ngbo program ko si nkan ti mo le je mi o fe to ki mo minerals in to ki o pa do med odun o ti e do med dogbon lo ti mo ran ti ni mo ti pa mo 77 years ah 1949 ni won bi mi o ah mi pa ro mo ra mi o o mi o atororo ni o won ta fun mi o fun ra mi mo ngbe nu re sori radio
5: e wa buru
4: emi o buru e mo latodun na to fi di wakati ti mo soro yi o oto gbun odun 30 years gan ni oto ni waju olorun ati eyan oto 30 years kinu yen fi run mi ti mo ro pe ya pa ko sogo ti mi o le tan afi ti won oba ko mi o mi lasan le mi gbe si di radio ni waju olorun ati eyan o mi bi owo ta ni mo nra ma de gbe si be ogbo odun ni waju olorun ati eyan o gbe mi o Jesu latodun na bayi mi ti gburo nununun mo to ba ti bere bayi le bi egbe owo si bayi ni gbe ibe ni nso ti n ba ti wa je kini kan bayi be ni omo bo kuru kuru ti bo ba lo de ntelu ti n jeun ti ba be ah o ti ami loruko jesus oluwa seun o
5: ti mi ni ra pade mi yan ni oro te n se yi inu yo gboro gberi mo
4: ami loruko jesus ami loruko jesus ami jesus ami loruko jesus ami loruko jesus ami loruko jesus ami

gospel ke omo mi omo to jaje ndide lebo ninu orin gospel ni o wa ni ilorin bayi orin elele yi tan gbo yi emi to ji lasaru dide yen ni pe on ti oni reti on to ti ku o gba iye olorun yo di nigeria dide abi kila le dase ati jo ton so pe won ti ko wa po ton so wa di nigeria kini inta le stock asi pe a le fi yan gan agriculture zero abi infrastructure education good road electricity social amenities kini yan gan wa Mama 66 iwo ki o tun mu wa soje olorun ki awon eyan won iko le ma yo bere si ni kurugbin iranti olorun to ran ti nuwa ninu osu kewa yo ran ti wa ti dile re o on gbogbo to ko sinu oko ninu osu olorun yo ran ti nigeria gan yo ko awon olori wa ni ogbon imo ati oye ba ti se nse ilu sesi tabernacle of restoration je ka gbo ohun oro emi nigba ti a ba pada wole pada a lo si awujo wa aye iku fun ojiji iku ama kan lo abi ni ose yi na ni ama beji o lo mo ohun wo moto o lo si apainbo o lo si rin ilu ibeji ni won ikan gunle si ile imo ikeji bi tawon tin soro ni network si e balabala lo di pontiko won nu igbo elu akitiyan ijoba won ri mewa won to ku nko won na wa won omo to pe labele pe million bayi ti o ba wo eya ja ma se rulu wa ninu ile wa bi se dandan 70 naira ni abi 70 million abi ko lon ko ba wa da si o go wa to ti ni ka ma se egun ba ni ro yi won ti wo pin bata ti jo okan yen leyin ogun abele ki ibo fe yoruba ki yoruba fe ibo ka wo sa fe ibo la won wo pe ka wonu ara wa ton ba lo si rulu won le bara won pade wa wo bi ta bara wa bayi wo ki o tun mu wa soji sesi tabernacle of restoration igbagbo igboran igbesere ni se bere si ni furugbin ran ti re o emi na ti se temi la ro yi e se te n gbo wa n para bo

e ka bo pada ta bi ta feran mi mariwo go mi wo yi ola mo ri ojo la nigeria ni wo yi ola nkan bi egberun mejo seyin odun seyin to wa ton pe ni samaria samaria wa ni agbegbe jerusalem loni iyan la kan mu ti won do ti second king chapter 6:25 ni

ti se nta omo ara won e gbo lori eto yi a gbe enikan to pele ni orente samura bi olosun o le ebun to ni laye ni ko abi kokun ni ma ti ba abi ton ba ti da nkan je ba oyun ti de o lo si nta omo omo nu re o nta tori ati je o se samaria won po ma ara won je woli elisha ngbadun ti e bi awon opolopo awon iran ti olorun ta mo ti se ngbadun won gun jeep se je ti ni abi won gun balu awon mi tun ponbe fun balu lowo lowo bayi balu ni o won buta okan won bale oba ni kon lo gbe ori elisha wa aba ni awon olori ti won beru olorun ki ba won woli awon afa won yin se gbogbo mi ni kukuku ta la nse yi gan e perform e lori nigeria na e lo kun won wa ori yin ni o fi se tutu elisha abi second king chapter 6 verse 37 39 o le ma je ko ma pa yan yan wole o o so tele ni iwoye ola Olasi le jo ola ta fe mu yi o do le jo odun to nbo mo mo ni pe ni iwoye ola nigeria ya dun o o ba dun ton ni fe sawa ti o ola ti egan le jo ni to ma so fun e pe ni iwoye ola a pe wo na ni ya teji ale bi ton so pe mo ti wo menopause o ba se pe olorun o duro meni lo pause god o pause ni iwoye ola gbe iwo na dide lori akete aisan re ogun ejo ya o si faya ni iwaju re ni iwoye ola awa dabi pati iwo na nlala won wo yin ti won ta omo ara won won ja je yo ati aje seku enikan to ni abata ba tututu ede se onu sile ko le ri be second king chapter 7 niyan ori e ni won gba koja ma ba won so pe nigeria o le da o ni iwoye ola ka to lo si awujo wa olorun n ba wa tun aye yi se o jugba white

Nigeria kun fun ojiji iku bi mo ti le rin ni arin afoni foji ojiji iku be ni se satani mete tan ra baba ni Nigeria lati jale lati pa ti lati run Olorun Eledumare loku o a o le rin lati ipinle kan si ipinle kan ah baba oni malu pe ipade o minera fa won kan Oloye Sunday Igbowo atawon elesin muslimi kan egbo Oloye Sunday Igbowo ni ah oro aboko ki so abi oro esin e ma mura won oro abo la nso o ti soro ni to bi nu bi a da fe to esin abalaye kan ti e soro ololoye fun won ni 20 million oloye ti jade o iro lo pa o ki lo fe fun won lowo fun owo kini ise wo na se o fe fi fun won lowo owo fun won lowo e ja soro fun enu wa yin ti aba ti mo e ma ja so npe o sele ni osogbo nijo monday 20 tabi osu ta lo koja yi awon kan ni global food la won je won wo lo osogbo on ta rice ti gbogbo la mo itan ta bag rice ni nsin awon ni 27000 awon isi kan ti kokogba ti won lo awon isi keji

0: ti oluwa olorun tin fi agbara e ninu mo ti on de sile pa se irorun saye oni pojipo lati pa se ni ami ororo re reverend mother prophetess esther akoni jepi iya ri se iya ira pada emi okan ojoko eri lo sokale ninu ijo christ redemption church si ana esira pada emi fi eni ko ti darapo mo wa ninu awon isin wa losose to fi mawon ipade adura sunday ojo simi ago meje si meso owuro gbogbo ojo tuesday ni pade alaboyun lago mewa aro si meji la oso fi alo jere yo si tele lago meji la oso derege akise adura ni ma waye ni gbogbo ojo thursday lori oke muse ileri abadepo lago meso aro si meji la oso ka to wa wonu iso owu lo lojo friday lago meji la oru si marun idaji iwo wa le ri ko wa darapo mo wa ninu ijo christ redemption church fi ana esira pada emi aroro bus stop amuloko akara road ibadan ni bi ti oru olorun ti lo reverend mother prophetess esther koni jp iya rise iya ira pada emi to fi mo opo agba woli ku ebe adura e ma pe mama sori 08055258124 tabi 09065675026
1: Jesu oluwa wa
2: Jesu
1: oruko Jesu oruko Jesu agbara je Jesu Olorun e gbo pe e be gba iye wa fun alu ta ri gba ta woju osu kewa di ayo ati alaafia ogbo osu kesan bo se le to eje ogbe ami adupe aseyori inu osu kesan ayin nitori pe eyin ni Olorun oruko Jesu e gba ope e gba iye wa Apostle Alade, eyin ataya tomo nko ni se mi loruko Jesu ijo apepe Olorun oba ni di ninu osu kewa ire ni oba ni anu ofo lati ku FM oye ma lo ogun aye ogun esu ni bori ogun oka o ni bori yanu o sele a o jo ma dupa gbogbo awa ta jo npade ni jobe jojo mejo ani sora wa ani ku fura wa oju abi oni ti omi ose ololo te gbe siwaju ko gbagbara olorun anu ko fo ninu osu ya ro wo mo iri owa wa wa omo owa wa wa loruko Jesu gbogbo kan le ta fe se olorun ba wa so emi awon woli yo ya wa le kiri gbogbo omo to fe ri ile oko olorun fa aye gba e to fe gbe yawo olorun fa aye gba orin odi de ninu agbo ile wa orin odi de e pe eyin te se da mewo olorun e da bi mo agbara ti me ni eje Jesu lora wa pa a ro wo mu a o mo dupe ogbo ni folon lori ide oruko temi prophetess esther kan jp yari se yae apade mi lati amuloko phone number mi fun igbani ni yanju tabi ebi adua 08055258124 08055258124 oju adu oni ti wa
2: mi jesu
1: ara anu gba awon eto si wa laarin ese bere lati jo sunday ago meje si mewa nla wa nsese ni dora pade mi ariwo na bus stop onara local government iyen ope meje si mewa ni ki ani esi ti wa oju oni ti wa ba ti nda po loruko jesu ani kaba ma
2: mi jesu
1: ijo monday la nwe awon ewe wa lati ago merin si marun awon ewe wo ni reja ijo tuside anajere ni latago mokanla saago kan oloyun onibisi latago mokanla si ago kan boya won reje lori oyun re boya oyun re ogbera bo ti ye ogbera mowo re ran o wa gbadua igbagbo mi ni pe adua re o gba oju adu oni ti nijo thursday adeponi street ni gbogbo bi kibi lori bridge muslim ibe lo ti gokada tabi morwa adepo sue to ba debe ko lo sori apata angeli loruko jesu ipe ope wa
2: amen
1: ida to ba debe mo se nti oja be loruko jesu oriwo oni gbagbo
2: amen jesu
1: ya ni o sele a o mo dupa a o ma ni ogo ni folon lori
2: haleluya
1: jesu oluwa wa
2: amen amen amen loruko jesu
1: mo fe ba wa soro
2: I want to discuss something with you
1: lori oro kan
2: about war
1: Psalm 16 only okotita
2: he said the title
1: of bosodo mi ni bidada
2: he calls to my side the good
1: lo to emi ni ogun rere
2: with the truth I have good shirt
1: eyin odo
2: you the street nowadays
1: eja wole
2: let's look on the ground
1: emoji awoke teyan ba nwoke
2: when you are looking at the up
1: o le re subu o
2: me fall
1: awon yoruba ti an pe
2: the adage that says
1: ka le joko ba de
2: if the stranger of visitor
1: ti wo pe e mo wo le
2: o the same time
1: mo mo ban ti won se
2: no one talking about
1: ke yin mo ba ja koto
2: or you not fall
1: ke yin mo ba fese ko
2: or you not be injured
1: e mo

Mama ade ni je ma fi se binu ni ijo mejo lagbara Olorun. Agbo eri won daada won le kokko ati mama omo mama sero kan la won. Won bi mejo ti won lo sinu ilu ni baye sa. Leyin to ni a o fi eri

do supa e tin gbohun epo na nbo obama ati gbogbo awon atajo nsise e ba wa nbe ofe ni o ni adamasi gba ni race course ofe ni o agbowo lowo eni kankan moki o se gidi gan ni abaka sina wa ti juba o se gan ni to npa kio kio ya bi won na ti abi abo lo sogbo laarin ose eh lo lo sun eh eni wa fa wo fo odi bo se npa gyo gyo aya mi nja e je ka ti oju wa sile ka cha in face wa o ka ma sare moto lo ko lu keke ya dego ke se gidi gan ni awon to gba ominira fun wa ni 1960 olorun lo meji won bayi I say gidi gan ni oni e se lobe se gbogbo e te ba fi fe je toto ni igbagbo igboran igbesere ni se leyin irugbin re ko wa pe mi so eri re ka le mu olarada o 08169537433 lo so eri re sori WhatsApp mi 08169537433 olorun atun Nigeria se o amo ti won ko lo ton lo si baye sa ti won ri olorun se won ni didi o won ti ri awon mewa kan gba sugbon won ti daruko won oni chesi n lo lowo lori awon to ku na a o ni ri bi Nigeria o olorun ko tun Nigeria se o ko fa awon lori wa ni emi ogbon imo ati oye ta fi ntulu ka mo ti pe awon kan ti se won di tan bayi awon na nbo wa di tan tan la fe da free education awon lowo lo le se ko si free education ko si free service bi ti mekunu ti le je mukuntun ijoba niyan ma ba wa se Nigeria o ni baje o 08169537433 lo so eri re se ori ofe Jesus Christ oluwa wa olorun ma ba wa lo ibi ti o ba osu yin ni koni kan mi o lo fe bidanu ani ri bi o olorun ko chiwe ranti re olorun to chiwe ranti nua ati on gbogbo to ko sinu okan yo si iwe ranti iwo on gbogbo to ko sinu oko bi omo re ilu ebo omo re Nigeria ebi ati ara re si rere asi bi jobo run se faje e se gan ba mi si a program yen si epin logun epin logbon titi jo mejo ta fi pade atomi atororo on gbogbo to fi sapre gbagbo je ji si o dara po mo wa la yo lorun yo ba rin e ri o fun laye re o pariwo si nkan leti ni emi le ri kan olorun fi ibukun re to wa ka right

Ohun onigege ara naa lo n gbo ni gbogbo ibi to ti lanfani lati mo je gbadun ikani ti 32 FM 94.9 ikani to ni ka gbagbe ronu to ni ka mo dunun to ni ka mo yo to ni ka mo fe yin ni gbogbo wa tori pe eni tinu e ba ndun lore kore koni sanfani fun awon eyan lati mo ibonu si lara pe ki lo nse yin se o si eni tinu e ba ndun ti won ri pe ayo re kun irufe ni be ayo re okan re na o bale be ninu re o mo dun aye oni le lanfani ati mo mo tin se lagbara lowo eledumare mi ati yin ani riwa lahun idamu o gbogbo yowu ti ba mo se wa e je ka ni gbagbo pe olohun lo mo nipa e o na lo si mo bi o se se o kabiyesi eledumare iwo na la gbo kan le ta si gbara wa le o ta bo tu ti de na re asusu agege bi ise mi ko si meji ti mo mu wa koja pe mo wa fi ope fun kabiyesi eledumare oba to lo pe oba to ni oba to si ni gbogbo ogo iwo na la mo fope fun iwo la mo fi yin fun iwo na la si mo fi ogo fun ni gbogbo gba o aimoye ojo lo ti ro ti le se be to si fi mu a tun ti wa ninu osu eleyi to je osu kewa bayi ba se nka le ni eji ta mu ni kokan osu october lati wa yi lagbara lowo eledumare osu baba abata wo yi aburo oni ba emi ati yin wahala oni ba wa idamu oni ba wa iforo oni ba wa ayo ati dunun na ni o mo ba wa gbe lojo gbogbo bogo ti je ti eledumare awa oni figba kankan mo banu je ayo wa yo mo kun lore kore ashiri wa oni tu lagbara lowo eledumare oba mi edumare oni je ka yo mo ba se toko ni je ka yo mo ba se mo o kabiyesi eledumare iwo la tun mo pe wa fun loni eleyi na ni sunday akoko ninu osu kewa kabiyesi eledumare ko dakun ko jere owo mo wa wa wa kayo mo wa wa wa kidunno mo wa wa wa ki opo ko mo wa wa wa ki fokan bale ko mo wa wa wa ka wa ka mo ba mo wa ninu banu je ohun wahala bogo ti je teledumare iwaju iwaju lopa ebiti resi iwaju iwaju oni ka wa o mo lo o

as usual gẹgẹ bi ise wa e mo wi pe awa o le mo yin a le mo ki a le mo gbosuba kare jare fun temi to gbe omo fala nu mo tun de na lo ninu ola dadi ayinde alalubareko orin odi onigege ara omo iya adua tun ni mo wa fi ope fun kabiyesi ledumare oba to lope oba to niyin oba to si ni gbogbo ogo iwo ni won mo fope fun ti won si mo afiyin fun o

nilo ni je ni abe lowo e ba badogun odun ogun odun ape ba badogun osu ogun osu asiko awa dajo ti laughter fest ti wa loni na ni o loni loro ogbode ebora ti je dedede tori pe loni na lajo pade ni discourse ni adamo singba loni bo ba tin di ago merin lagbara lowo eledumare ajo na tan bi owo ni gbogbo eyin ololufe ikanni ti 32 fm gbogbo yin na lape nibi ti oba orin Dr. Said Osupa ti o ti mo da alujo orin bole ti e si mo pade awon aderin po sonu lokolokun ojo kan eleyi ti won o mo fi efe ati awada ti won fi mo dara wa lara ya loni entertainment gala ni ajo je gbadun ara wa bebo ti gbadun ti e ja jo pade nbe ka jo wa se kini ka jo wa se faaji

0: melo la fe ka melo la fe wi ninu ireti kabiyesi Edumare se fun temi ti e eni to ba laro jinle yo mo pe olohun oba mi Edumare so n lore owo pa ti e wa laye a wa laye a wa lalaafi ara e ori ofe nla mo ni ori ofe loba mi Edumare fun wa ta fi nireti tori pe en to ba wa laye oni mo nireti wi pe ore si n bo fohun eni to ba ti papoda ko si ireti kankan fun mo o ni won ba agba ta si wa laye ta wa laye a jẹran to tobi to jeerin lo nigba temi wa si nbe laye ko so n tọlọrun oba mi Edumare o le se fun wa o e je ka nigbagbọ ka si ni ireti wi pe ori ayo n bo wa ti awa na lowo ṣugbọn ka wa na ka ma koja aye wa ka si ma se so yin pe n ti owo mi o to ka ma fi gogofa o tori pe en to ba ti se koja aye re yo pada dara re lebi o ṣugbọn eni to ba gbọ kan le oluwa ko ni jogun ofo iwe mimo lo so be o ni omo kini wa ma se alaini ibe asi ma pa won ṣugbọn awon to gbẹkẹle oluwa
1: ko ni se alaini ohun to dara
0: lara awon to gbẹkẹle oluwa le mi wa
1: ibe
0: o mo tin o o ya fun pa ti won fun yin abi igbadi abonde ababusari abatola ababuweri ababuwese eleyin le gbẹkẹle pe ni o mo la yin e mo tan ara yin je te ba fe lo n to dara e sa ti gbọkan loluwa ni o e farawe mi na ni tori mo nigbagbo pe oluwa ni o so ngbogbo atoro ngbogbo lowo olorun ki wa kanju be yan ba tin toro nkan lowo Eledumare tori pe kekere ninu oro olorun ko ni lo laise o nikan lo si lo isore fun ni ti o ni siregun so wa ri ore ofe to ba mi Edumare fun we ti mi ati eyi mo ja si lo jaran ti pe alaafia ti nbe lara awon omo wa ori ofe ni o ti olorun oba mi Edumare o mo da wa laamu ta mo gba awon omo wa digba digba ta mo gbe won kaakiri ti olorun oba mi Edumare o ja mo po yi ile iwosan iyen tope awa gan na tun wa laafi ara iyen na mo tope e je dupe fun Eledumare oba tope to si oba tope ye boya tori pe mi je temi tope ni temi fi n to ope o oro temi tope mo wa yin ologo
1: mo
0: wa fo pe fun o mo ma fi yin fun o kabiyesi Eledumare iwo lo lo pe o iwo lo ni yin iwo lo si ni ogo ope iyin ati ogo to wa to si ohun oni fi fe lo mi o iwo na ni won ma fi fun lori kore
1: tori
0: pe iwo lo ni nkan re o kabiyesi Eledumare dakun dabo tewo gbo pe o.

0: iwo na lo ye niyin iwo na lo ye lope o awo mo dupe pe asi lowo olowo asi ni dubule aisan lagbara lowo eledumare aniri wa lahun idamu en to ba ri wa la laarin wakati kan yo gbagbe po nje gbadun odide ose kan ri tori pe wahala ki so mo ya ara o eni ti nkan ba nse ti o lanfa ni ati sun se beyin lesun lesun layo le tun ji layo atalafia le gbapa to se gbe le gbese to se gbe la tun lanfa ni ati mo yan fanda ta si la mo yi o ye ka ma fi ope eyan ati ogun fun eledumare ni oba ti ope to si oba ti yin ye oba ti ogun ye fun wo na la ma fi fun ni gbogbo gba o tori pe iwo ni leyin re iwo na tun ni leyin re iwo na tun ni o se lomi ta le yin ta le fope fun to koja awo eh je ka bo sinu wi orin wa gege bi ati so ba si mo nse ni ososu eleyi ti a ko loni sunday akoko ti ososu yi ti osu kewa ele to je orin to common ni orin 069 im 69
1: yes
0: na ni eleyi ti

ta ni mo gbojule ta ni mo gbokan le ti mo fi yan panda ti mo fi ntapa ganga ti mo fi nfo pe feledun mari oba wa ni kilode awon ori mi ki nkari bonu awon ori mi ninu banuje mo ni e fi mi le je ki mo gbosuba fo bo ga agba toro ni mo gbojule o ni mo gbokan le o na ni mo gbara le oba to npa mi mo oba to nko mi yo ninu ewu aye gbogbo oba to so mi lati january titi october yi emi fo pe fun omo wa yin obo ga agba mo ni bi mo ba legberun ahan ti mo fi nki o oluwa ani bi mo ba fe gberun awon ohun ki o ka bi ese eledumare oro agbere ko jaji ova o lagbara o po be o po ju be lo oba mi oke alo po ju be lo ni bi giga re iwo loluwa oba eledumare to gara tan lori gbogbo aye patapata porongodo pelu orun ta loluwa re na to ngara to tun wa ngapa nitori pe ohun gbe ile nla giga lagara wu ni waju oba nla to je po ngan lo ga agba o na lo ga nla oba mi gagara to ga ni gara oto ti o lelegbe baba mi na la lagbara giga lori gbogbo awon ta wa npe lo ga agba oba mi edumare to ga fio ti o lakawe edumare to ga lagaju to ti o lafijo ka bi o si eledumare oba laafin emi mimo oni mole nla alaso ogun to funfun nenene koja gbogbo nta le mo so po funfun alade ewura to ntana to tun tan yanran yirin oba manamana ti soju orun yanran yanran afina manamana jonise ebirun alahinda alahinna oba mi ti soro tase tase oba mi o wi be se be ti soro ti fidi oro hun mule logan oba mi oro ti pase oro kabiyesi eledumare oba mi oro ti gbawo enu ti dona enu gbenu so oba mi to je pe iwo nikan gan la le ma pe loro ni tolorun oba mi ba wi tale ni na to se inquiry si tolorun oba mi ba se iwo na lo wi be se be kun faya kun ni o iwo na lo dola to si so labo se wo oluwa oba mi bebe to tin be kaye o to ma be oba wa to ti wa kidu niyan o to wa oba ti o tun wa ti nkan kun o ba si mo oba mi ogbagba ti rigba oba mi ogbagba ti rigba oba mi ogbagba ti rigba ti gba lase juda sinu agbara pe kiru won ma be ri lo oba mi ogbagba ti rigba ti gba lai lara o na ni tun gba lai lenikan oba to gba ni lowo gbogbo alagbara aye gbogbo oba mi ogbamu gbamu oju orun o se gbamu oba gba ni mu ti gba gbogbo ni labi mu ni gbagede ita gbangba oba mi agbalagba ti saya gbagba gba ni ni gbogbo gba oba mi amanamoni oba mi alewile se oba mi ogbija moseke oba mi ajamo jebi oba mi asoro matase oba mi asoro moyeni kabiyesi na leledumare ti mo nkihun oba mi adagba mandogbo oba mi agbe leyin ole oba mi ayo alaye ninu oku amoku gba yidona orun oba mi adani magbagbe olori ara to po gan oba mi arogun matidi abani segun ote to le pani oba mi afuni masiregun atani lore teda o le itani oba mi akeni ti ogbon oba mi asogbon ojogbon dofo oba mi abani kole laigbe onile oroke ti rafopmeye oba mi asopo tun so won asohun ara lona iyanu oba mi aseto kole to oba mi ase kan makuni oba mi aso ni ma to gbe awo ni daji mo sun lo oba mi ako ni ka le gbon oba mi aso mugo edada moye oba mi aso worere nla oba mi abani so worere nla abani san gbese laije oba mi asekun edaderin agberin lenu ti ani to fe mo pegun eni oba mi awole edadeda abani ririn ajo maso masun lo kabiyesi eledumare titun ba ni ni eda laisin mi oba mi elewu woyi alaso ara to je kiki ogun oba mi asebe fun ni mabula oba mi agunyan ayo fun ni laije oba mi ti ba ni jagun segun gbogbo agogun ti ni oloruko repete to po ya mura olori ki to gungun ogun ti o ni pekun kabiyesi eledumare oba mi nla to ga patapata porongodo oba mi alagbara giga eru re to mi ba loto oba mi to le pani to le ji aje ni pada lona iyanu oba mi aran ni ba ni se amunise amuse rorun fun ni lona eda kabiyesi eledumare amun fun ni amuse rorun fun ni laije damo eni oba mi ti laju afoju o na ni tun so di ni tun mo di soro lona iyanu oba mi ti saro de ni tin sare oba mi ti tun mu kadete o tun ma wo gboro oba mi agba ni la mbo ni san magbeje afiju dokita ti wo ni line ni gbeje kabiyesi eledumare afiju dokita ti wa imoye oba ti mu keni yepere ko de ni tin gunwa lawuja awon oba nla oba mi pampapampapampapampa oba ti o pale pagi oko apata para le eledumare oba mi to para re gege bi ajuba.

0: arowo yin oni kani banidore yinka adewale oni good morning alaji mutiu ogunride marindoti oni happy first sunday of the month bakana ask live oni ekweto oga wa o anu olohun ni gbogbo wa la keyin na o ako amujuba osu october o yo san wa sowo yo san wa sola yo san wa sire yo san wa saiku ti se bale oro
1: let your presence show in this place I call for signs and wonders.
0: Oba mi edumare o se daki be ni o se daki oya Jesu to mi do iwo na ba ngbo nsoke ko ba ki ka be se ledumare oba o
2: odu nla to mo gbogbo are patapata kuku wa labe iso atabo re ni olupamo ti wa alaabo wa olugbala ti wa oludande ti wa oluwosan ti wa olorun ogo atogo ni foruko re iwo ni won mo ki iwo ni won mo ki ni gbogbo igba jehovah jire loruko re ogbamugbamu oju orun o se rifi oba nla to maye atorun lekan soso orun okuku gba o aye o gba o oraye atorun lekan soso Jehovah ibere o Jehovah arin Jehovah opin olupamo oba tin ba wa rin kakiri olorun iyanu emi o mo yan nigba gbogbo ni iwo to nsore fun ni mo siregun bo ba se ni aye ni ani emi mo se fun oni jeta ojojumo lo nsore fun wa o se fe eyan gidi o fe se fe eyan buruku eyan pupa ogbeyin eyan dudu ogbeyin oba tin sore kari gbogbo ile gbogbo ologoju lo oba mi oduma emi o mo yan nigba gbogbo ni omu kalaboyun oloyun alaboyun abimo alaboyun awa omo otun wa anisi owo re ni oba ti n do eda ninu ogo atogo ni foruko re Jehovah.

oba da ni ma gbagbe eleru niyin ope ni wa sola olorun iyanu oba akomatika leyin aduro gbongben leyin asoto abanise onise iyanu oloju anu olorun iyanu afuni masiregun afini mona olupese olugbala oba to ti wa ki aye ko to ma wa to si nbe ti o si ma wa nigba ti aye ko ba si mo alase laye alase lorun olorun to fi orun se ijoko to fi aye se itise a le se lewi a le wi le se lorun iyanu olugbala wa arugbo ojo adagba ma gbaroye adagba ma tipa adagba ma tepa adagba ma lo dingi ato fara ti bi oke kabi osi eleti gbaroye kiniun eya juda oluwosan wa olupese wa oludande wa olorun ti o n fi owo re gbani gbani gbani olorun to mu ri jade ninu airi jehova nisi jehova shama jehova elohim oba baba baba wa ti o ti wa ti o si ma wa balogun ogun wa arogun ma ti di arogun ma sa eyin na ni olorun wa titi aye raye.

0: Oya eja se gege bi se wa ba ti mo nse o ka si oju oko le fun gbo awon ta jo mo oluwa ka tun jo ki ka jo ki ka si tun lanfani lati dan ibere lati nu bibeli memo as usual o yo wo le pe ja o namba ile ite pe sire yi lati dan ibere lati ki olorun ko si tun lanfani lati dan ibere 0705500049 tabi 0906200049 0962 hello eku dede asiko yi o
1: hello
0: a ngbo yin
2: o ti ri atodo
0: ore ni latodo yin ni wa ngbo yin o

0: 090620009490962000949 tabi 08097.
1: Hello.
0: Hello. A n gbo yin. Hello.
1: Hello.
0: A n gbo yin ti wa. Eni ton pe wa yi boya won lanfani ati gbo awa n gbo won sugbon awon o gbo wa. Boya ke court e na ke farabale ki elomi wole na. Awa n gbo yin but eyin o gbo n ta wa n wi.
2: Ki se ti to bi mi. Le fi da mi si
0: o. Hello. Hello, I want to hear kete kete o.
1: Afoto so ya beji lato londa.
0: Ah, awa de ngbo yin ya beji lato londa o ye ba gbo soke a ngbo yin.
1: Hello.
0: Hello.
3: E ma soro lo.
0: E ma soro ise yin o gbo wa ni. Oh. Boya ke sun ko n to sin te fi ngbo wa tabi ke yin sile. Ko ma je pe on lo nda pada sodo yin. Ya beji lato londa. Mm. Etun wa pe be ba lanfani ati pe sugbon esun ko to sin te fi ngbo wa tabi ke yin kro nbe awa ngbo yin daada
4: Olorun mi o.
0: Hello. Hello, e ku dede asiko yoruko yin ati pe mo le tin pe
1: mo dupe o Olorun se o tori nu osu kan se ton pari mo podun mesa lori are.
0: Ah,
1: o to wa le odun kan sinu osu yi o.
0: Olorun Olorun o gbe yin dide patapata lagbara Olorun Olorun. Eh Olorun o ni je ki e sare mo omi ara yin ati ejara yin Olorun yo bo mi tura si. Ara o tu yin ara o de yin. Olorun o je ki alaafia ati igbadun ko wa yin wa ninu osu kewa ta wa yi. Lagbara Olorun Eledumare funra yin lefe si ara yin dide te mo fi rin. Niriwa lati da mo ba alaafia yo fun yin ni alaafia to pe.
5: Amen.
0: Hello.
1: Hello.
0: Eku dede asiko yoruko yin.
1: Aro.
0: Eku ojumo oruko yin ati pe ni bo le tin pe.
1: Dickness Layode.
0: Dickness Layode lati apata. Lati Jankata.
1: Ta Ibadan.
0: To. O ye ba gbo soke ke ba yin ki orike Olorun.
6: Yo omi ni Oluwa Alleluia.
0: Ewo be ba ti fe pe wa wole omo suko nto si nti e fi ngbo wa tabi ki eyin sile te ba ti fe mo gbo ra yin pada yo mo han ni to ba si ti han kini yen o ge te ba lanfani ati pi pada wole ke suko nto si nti e fi ngbo wa tabi ke eyin sile ka le jo je gbadun ara wa daada

0: Ewari.
1: Venetone cleanser ni.
0: Jamisi o re.
1: Venetone cleanser. Egbogi atejese ti badro ti ara wo ya ija. Le won mo le se won yebe yebe. Inu ton fun ton da rugudugudu. Ko bara re iri inu eje. Amo na ti de o. Venetone cleanser. Egbogi atejese ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti balode. Nafdac ifon delu. M1 Nigeria Limited. Ni won gbe Venetone cleanser jade. Telephone 08034051533. Fun tita ati rira. Iwo na darapo mo wa. Venetone cleanser. I'm a tech boogie. See ya go go go go go go
2: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
3: eto igbeyawo laye
4: ejowo eduro na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: eh ni tuto
4: ka sa so pe o ti ran won abi
2: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
6: e won lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ya bi
2: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluse agutan e so wa po
7: yeah.

0: Wonderful.
1: Oh. E ka bo pada sori eto wa eto yin ta lomoluwa ni. Hello, e ku dede asiko yin ma. Yes ma. Se ti n bo wa dada bayi.
2: Hello.
1: Hello, a wa n gbo yin.
2: Agbo ni.
1: Ah. E wo network yin abi phone yin ni boya ya boya ya PC e ti baje ni o. Tori a wa n gbo yin dada o.
3: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Eku dede asiko yin ma oruko yin ati pe ni bulletin pe.
4: Eka
1: roda. Eku ojumo o. Lati sanyo.
4: Be ni.
1: Oruko yin.
3: Latodo yin
1: ni. Latodo yin ni o. Ava asiko yin ro gugu eyan te ngbiyanju ati pe wa. Eh ofin ati lana kan wa to ye pe te ba tele. Ifo court yo mo court ni o. Esukun to sin te fin gbo wa. Tabi ke yin sile.
2: Hello.
1: Hello, eku dede asiko yi o.
2: Hello.
1: Hello, eku dede asiko yi ma.
2: Hello, eku eto.
1: Olorun lo nto ma oruko yin ati ko yin bole tin pe.
3: Todo yin.
1: E wo e pe si number yi eyin eyan te ngbiyanju ati pe. Hello.
2: Hello,
1: ka o. Eku ojumo oruko yin ati pe ni bole tin pe.
2: Ni
1: Ogunjobi lati Awotan. Iya wa Ogunjobi lati Awotan. Oya, e ba gbọn soke ke ba ko
2: ka bi esi Olorun aye raye oba awon oba Olu Awotuwa. Oba to pọ ni fasi agbara, oba to mu gbogbo to ti le so gbogbo ati titan, ayin titan, ologbo didan, eleru ni ka bi esi o. Ibere keta.
1: Ibere eleketa.
3: O wa nle.
1: O wa nle. E ti dash ba wa. Oun si se buburu ni waju Oluwa gege bi gbogbo eyi ti dash ti se ori wese wo lo si wa ninu bibeli mimo oya
2: oun si se buburu ni waju o wa ninu iwe kini number wi nibe ye o
1: oya
2: oun si se buburu ni waju Oluwa gege bi Gege bi ahabu se se.
1: Gege bi Jehoiakimu. Jehoiakimu ti se. E lo check e ninu we Jeremiah ori
3: 52
1: chapter 52 verse 2. E ba nbe.
2: Okay.
1: Yes ma. Awa fojo pojo e ma si fojo pojo lori eto wa eto yin ta lomoluwa o na la wa ni kan ni aderin posonu 32 FM 94.9.

0: Dr. Yemi Farumbi aki awon na on the one tell awon je omo Nigeria gangan la won emi o se pupo re laye o e pe fun wa lagbara lowo Eledumare ani fi sawati apa pataki lowo amoju ero mi to nteso tun teso si to je ke lanfani ati mo je gbadun wa iyen Thomas Lucky temi mo pe ni Thomas King baka na oni gan mo na baka na la ki Royal Glamour Cake and Event to wa ni number 4 Water Reservoir Road ni Oluwo nla ni Basorun Ibadan ti won ma n ba wa fun awon eyan ni cake lososu anu Olorun ni fi gbogbo wa le o e seun eku aduro ti o ire ati ayo yo won tele gbogbo akakiri o oya keni alawa ye ja mo rele o
1: apade lose tun
0: bo Jesus to fun mi do wi ile ya o
2: ani gbo bi sira wa yoku tun dojo mejo
0: temi to gbe omo falanu da gbere pele ya ola dadi ayinde alalubare ko rin ode onigege aro omo ya adua ni kafiri ata o ka fi pade ni ojo mejo lagbara lowo iledua fun ikede ati polowo oja tabi teyin na ba fe kun wa lowo lori eto yi e to pe pe to pe falanu sori number yi 0705140 0705140
2: 45 40
0: ipade wa bi adun bi oyin odijo mejo o dabo

0: to aja bi pe kunle bere lo ko temi je o mo ki yen ka bo sori eto aditobireli aja bi pe ka bo sori eto ni taratara oluso agutan rere apa ile karun ohun ni an wo loni apa ile ikeni la wo njejo oluso agutan rere apa ile karun o ye ke ti mo pe ki se mi nikan ni mo wa lori eto
1: e ka san gugu eyan ara le anjo loluwa to mo soruko mi e ka bo sori eto aditobireli
0: iwe bibeli ti anka ni biti mo ti se agbe kale eko nipa oluso agutan rere o ni we joanu ori kokale ni ogun ese ke edogun si keta di ni ogun John chapter 21 verses 15 to 17 o ya ban sarika
1: nje leyin igba ti won jeun owuro tan Jesu wo fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi o si wi fun pe be ni oluwa iwo mo pe mo feran re o si wi fun pe ma bo awon agutan awon odo agutan mi o tu wi fun nigba keji pe Simoni omo Jona iwo fe mi bi o wi fun pe be ni oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi o wi fun nigba keta pe Simoni omo Jona iwo feran mi bi inu Peteru baje nitori o wi fun nigba keta pe iwo feran mi bi o si wi fun pe oluwa iwo mo un gbogbo iwo mo pe mo feran re Jesu si wi fun pe ma bo awon agutan mi
0: ha mo ti wa lori ese bibeli yen o tun lo bi ose karun tori ibi ti mo n lo po mo si fe sa re yen mo fe sa die bo te se pe olohun fun wa lasiko e ja mo wo bi ose ri laarin ose ti n bo olohun fun wa lasiko e ja mo wo bi ose ri mo ti salaye nipa ibere Jesu si Peteru le to fi yan wi pe ohun to je edun okan Jesu ni pe be yen o ba je oluso agutan o gbọlọ le ibo agutan yun gẹgẹ bi oluso agutan rere bebe gẹgẹ bi olorun fun ara re gan ti se oluso agutan wa to se pe gbogbo agutan ti olorun dari won ki se alaini ki se alaini nkan mi bi ko se ko se alaini papa oko tutu nibi ti won ti nje ni ajesanra ki wa lo nje agutan mo ti fi yan wa ninu iwe Jeremiah ori keta ese ke dogun
1: emi o si fun yin le oluso agutan gẹgẹ bi tinu mi ti yo ma fi imo ati oye bo yin
0: ti yo ma fi imo ati oye bo yin ohun ti oluso agutan to ba je oluso agutan rere ti o fi bo awon agutan o ni imo ati oye e to tumo si pe imo ati oye o ni onje fun awon agutan latowo oluso agutan rere oluso agutan rere o kokko wa imo ati oye ni lati wa pese imo ati oye fun awon agutan ki won ma ba de agutan ti nje kiri bi ewure ti jele ki won ma de agudi ki won ma ba wa de bi awon agutan to se pa won kan nje ka bi awon agutan ti nje imo ki won ma dabi awon ewure ti won ni oluso tabagutan ti oluso to se pe koto atan ni won lo ti won ti lo ri je ti won jeje ti won je eletemewe to se wi pe onun lala awon agutan ti nje poison ka kiri ti won ro pe ounje to da la won ki ibonu oluso agutan rere gboro pese imo ati oye fun awon agutan ni ajeyo ajesara debi pe inu olorun gan to fi agutan le oluso agutan lowo yo mo dun nigba to ba ri awon agutan ti won dan ko bi mo nji bi kulunjia to se wi pe rotoroto ni won sekun ti ikun won kun fun imo ati oye ti won sanra ninu imo ati oye yato fun awon agutan to se wi pe won ti ru gogo e fun awon ni yo sita ninu emi to se pe asolasan ni won ko bora ninu ara ti won ni oro aye sugbon to se pe ninu emi won ti ru kegun nitori pe imo ati oye o so won fun won gege bi agutan labe oluso agutan rere onje emi so won ni mo ngbianju lati wi niru asiko ta wa yi lo fi dabi eni wipe a fe mo le toka si awon oluso agutan kan bi oluso agutan rere o tori ti won ba je oluso agutan rere ko ye ki ati je ati mu awon agutan iyun nipa imo ati oye ko ye ko wo won sugbon ko si se bere be na lo ti wa latete ko se nbo je pe bo se wa latete ko se na lo wa nisin o fi yan pe solution ti atete ko se o si wa available fun ti asiko ti gba sin yi ta ba se tan lati wa ojutu si ebi ti npa awon agutan bi awon agutan ti o ni oluso to se pe je kuje ni won je kiri imukumu ni won mu kuri won kan rin ka won sanan ni ara ka kiri ti won ba ti gba ariwo lotun pe nbe nbi o won ti debe ti won ba ti gba ariwo lo si pe wa nbi o won ti debe awon agutan oni je kuje agutan oni rikurin

0: ima ti oye oni onje fun awon agutan sugbon onje mi tin se ima to ye omo won gege omo won gidigan owon gogo bi mi egun e ja gbon ti we Samuel kini ori ketese kini wi
1: omo na Samuel n se iranse fun Oluwa niwaju Eli oro Oluwa si so won lojo won ni ifihan kopo
0: oro Oluwa so won lojo won ni ifihan kopo sugbon se bibeli yen o pare tori pe Samuel oni solution si oro Oluwa to so won nigbati ifihan kopo awon wo ni Samuel ti wa o ti won soro ta si yi pe woli kan nbe nile yi to se wi pe oro enu re ki bo sile oro re does not fall to the ground oro re ki wa lai wa si muse tori pe ta ni woli na ta ni ranse olorun na ta ni ohun elo na ti olorun o lo fun iranti wa to se wi pe bo ti wule ki oro oluwa o so won to ni bi ki bi to ba ti soro won mo wi pe o ni oro oluwa lopolopo afi bi joseph nu bibeli nigbati ko si onje mo ni gbogbo orilede sugbon to ni onje tin fun awon orilede to ku ta ni eni na ti olorun o lo that is da o ko se po olorun le gbe awon eyan dede ti o mu onje mi pada wa to fi je pe gbogbo awon agutan ti won ti sa ko lo awon agutan ti won ti rinrin kurin awon ti ti ni regberegbe bo so wa awon koko ti won pera won ni agutan tabi oluso agutan won o le pada wale lati wa je ni ajeyo ninu imo ati oye ti se onje ti ti se onje ti awon agutan lati owo oluso agutan rere amo ta ba wa nwi pe onje mi so won o ebi npa awon agutan ijekude ni won je awon agutan ronje je ko si nti won e ki bonu ko si bi ti ko won ki rin si irinkunrin ba won je de bi pe won ti bo sowo okoko irinkunrin irinkunrin ba won je de bi pe won ti bo sowo awon woli eke in fact ibi toro de duro nisin o ti wa dabi eni pe ko ti iburu to ba iri tori pe kaka ko san lara wa awon omo iya je ko san lara iya je obin ni mo nbi jo ni eje wa nre lu eye kini iwa po debi pe oju oti e wa ti won mo koda won oti e mo laida gbangba ni won fi emi iborisa ni won fi yangan pe ko se nti o mu awon to ba wu awon la won le se sugba ki isejo won o ki si isejo awon eyan na ti nlo sibe ima ti oye ni won oni won o si ti fe da won ta le pe lagutan lebi o eja koko fe bi fun awon oluso agutan pe ima to ye wo le gbe kale eyin na te pe ra yin lo oluso agutan ki le nfi odo meta te fi se program laarin ose se ima to ye on da lowo yin e ri pe eyin le je bi oro boro ba wa ri bayi ki lo fa gan e ja lo sinu we jueli ori ikini ese ekewa si ese ekedogun e ja gbon ti we jueli chapter 1 verses 10 to 15 so nipa isele tin sele ni ru asiko yi nigbati o so nje mi mo nigbati ma to ye o si mo lati bu awon agutan ti won jeje ku je kiri dakun banka
1: oko di igboro
0: igboro
1: igboro ile n sofo nitori a fi oka sofo oti wayin tuntun gbe ororo nbuse ki oju ki o ti yin eyin agbe ewu eyin olutoju ajara nitori alikama ati nitori oka bali nitori ikore oko segbe ajara gbe igi opoto si rogbe igi pomegranate igi ope pelu ati igi happily gbogbo igi igbo li oro nitori ti ayo rogbe kuro lodo awon omo eniyan edide edi ara yin le amure si pohun rere ekun eyin alufa ewu eyin iranse pepe ewa fi gbogbo oru dubule ninu aso ofo eyin iranse olorun mi nitori ti ada ore jije ati ore mimu duro ni ile oluwa ni ile olorun yin eya awe kan si mimo e pe ajo kan ti o ni ironu e pe awon agba ati gbogbo awon ara ile na jo si ile oluwa olorun yin ki esi kigbe ki esi kepe oluwa ha fun ojo na nitori ojo oluwa ku si dede ati bi iparun lati owo olodumare ni yo de
0: hey to ba se pe aleti igboran e ba mo wi pe oro re o lati nu iwe jueli wi pe dede asiko yi o ye ki oju o ti mo ti eyin agbe o ye ki oju mo koju o ti mo ti eyin oluso agutan o ye ki oju o ti mo ti eyin iranse olorun sugbon mi o wa re n toju ti mi o re n toju nti mo o dabe n pe e ti ko ti judanu e ti e mo n tense laida emi o mo awon agbe emi o mo awon iranse olorun emi o mo awon oluso agutan tori n ti n sele lasiko yi gege bi itiju iwe jueli ori kokanla ori kini ese kokanla ese kewa wi pe oko di igboro ile n sofo nitori a fi oka sofo oti iwa eni to gbe ororo n buse o ti e ti buse oko ti di igboro iyun ni pe ko ti e si irugbin kankan ko si ikore kankan gbugbu e ti wa di gbo gbugbu e ti di patapata o di gbo o ni ile nsofo ile nsunkun nitori ntin sele yi nitori kini nitori a fi oka sofo eja ko keke eja ke si yen a fi oka sofo o ti wa ni tuntun gbe ororo mbuse a fi oka sofo o ti wa ni tuntun gbe ororo buse ijamba n to sele ni wipe oka ti sofo o ti wa ni tuntun gbe ororo buse kilo sele ti oka sofo to ti wa ni gbe tororo ororo buse tori pe awon ti mo daruko yen awon ni ohun elo ta fi pese onje mi fun awon agutan awon la fi pese akara ta fi bo egbe egberun eyan ti ebi npa ti ebi emi npa ki won le yokun ki won ma wa ku iku emi nitori pe won o ri nkan je sugba ti fi kini sofo kilo fi won sofo eje akoko kiesi kini to fi oka sofo kini to fi wine tuntun to fi sofo to fi diko gbe kini to je ki ororo obuse ijamba wo lo sele ta fi n pariwo bi iru eleji iwe orin solomoni ori keje ese ke dogun
1: mu awon kolokolo fun wa awon kolokolo kekeke ti n ba ajara je nitori ajara wa ni itana
0: mu awon kolokolo fun wa awon kolokolo kekeke ti n ba ajara je nitori ajara wa ni itana awon ngba ti ajara ba ni itana to dabi eni pe ni oluwa ti n dun wi pe yo su eso ijamba nbe o tori pe awon kolokolo ojina ti won fe bere si ni ba ajara je kini awon kolokolo to ba ajara je tori pe ajara ni a fi se ohun elo ti o je ounje fun awon agutan awon kolokolo keke to ke to ba ajara je nigba ti won wole efura ni o se mo pe nigba ti e ko prosperity de se mo pe wahala sele bi ere awon ologun aye wa gbaye kan won wa ba oro olorun je patapata won ba oro agbelebu je patapata won ba oro igbagbo je patapata won ba oro igbala je patapata won kolokolo kekeke amo ngba ti won wole bo efura awon ni won wole won gbe iwe won gbe won mu oro olorun kuro won fi psychology kun won mu oro olorun kuro won fi philosophy dipo re bi ere imu elede won wo gba won wa wonu ogba tan won je ogba ajara won je ni ajerun oro olorun wa so won tori pe ibi ta ba ti ri oro olorun won ti fi awon nkan mi dipo re o ko si be ti fe soro olorun nibi ti won ti n soro ogun aye ko si be ti fe soro agbelebu nibi ti won ti n soro ogun aye ko si be ti fe soro igbala fun awon eyan ti won le message di prosperity kaakiri awon kolokolo kekeke ti won ba ajara je ninu ese kanu yen o ni oko di igboro le nsofo nitori a fi oka sofo o ti wine to gbe ororo si nbuse o ti wine to gbe tori pe o ti wine to duro fun nkan temi ko si spiritual messages imo awon intellectual messages lo wa ko si awon oro olorun to kun fun emi gege bi Jesus se wi pe oro won ni ti emi so fun yin emi ni iyesi ni oro emi o si mo tori pe o ti wa eni to tun ti gbe ororo nbuse ko so ororo mo ko si ana itin gidi mo lati nu Christi won ti fi ana itin inu go won ti fi dipo ijamba wa sele awon nkan won yi sakoba debi wi pe ati wa ri oro olorun ponbele ati ri imo ati oye lati nu oro olorun fi bu awon omo ojo o ti wa so won gidigidi won fa na itin won fi di anointing nu go won fi dipo oro olorun won fi story aloja pa awon etan wi pe enikan nbe tan lu ni tan lu pa lati oju orun to wa ki gbe oro won fi dipo oro olorun to so wi pe ki se iwo mo bi ko se Christi eni tin gbe nu re won je ko mo wi pe iwo si ni o to ba si je won to to ati ko sa fun aye ese kokan la wi pe eje pa won ese kokan la yen
1: ki oju ki o ti yin eyin agbe e wu eyin olutoju ajara nitori alikama ati nitori oka bali nitori ikori oko segbe
0: ki oju ki o ti yin eyin agbe eyin agbe eyin ranse olorun eyin olusagutan wo loju nti eyan melo loju nti ninu yin pe tin sele yi o pe fun nkan tiju nigba ti awon adaun se igbalode ti won pera won ni woli nigba ti won gba ko mo yin lowo nigba ti awon adaun se igbalode ti won fira won pe nti olorun o pe nigba ti won ko awon agutan po ninu agbo ajara yin ti won ko po ninu agbo yin ti won ko bo sibi ti won tin pa won je ni kokan ejeji nibi ti won tin skin agutan ti won fawo re se bata nibi ti won tin skin agutan ti won fawo re se aso nibi ti won ti make agutan to je pe gbogbo nti agutan ni patapata ni won gba lowo re se ko ye ko ju o ti yin sa eyan me lo loju nti nu yin ngba ti awon kan ni igba se lowo yin te si soro te si ri nkan kan se si o ni ki oju ki o ti yin eyan agbe ehu e bere si ni sunkun e ka wo le ri ke pe jamba se yin te ba ni ki lo se yin ke pe oyin to se yin po ju nkan lo o ni ehu eyin olutoju ajara nitori aleka mo ati nitori oka bali nitori ikore oko segbe aleka mo oka bali iyun ni awon ikore to ye ka mo loko ke laleka mo ke loka bali lai si aleka mo lai si oka bali nje le mo bi pe ko le si onje ta fi bu awon agutan a le ri akara ta fi bu egbe egberun eyan ki won mo wa ku sinu ebi eme eje nkan le di oyinbo bi

0: ashamed. That is a verse 11 by Yehubanka. Verse 11. Be ye ashamed, O ye husbandmen, howl, O ye fine dressers, for the wheat nearly come, and for the barley, for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished. In you nipe kini kan beti je wheat ati barley. Sari wheat un alikama. Sari barley un oni yoba kwe ni barley. Awon ni seta afi si akara ni. Kini mo mpe lakara. Emo kwe bready. Se emo kwe jesu ni akara ye. I'm the bread of life. Ini bati oba si nta afi si akara. Kini awon enyan fe je ninu eme. Inbo ni jesu oti li akara. Ti o fi bo egbelegbe eyan nbo lati ri akara ta fi bo egbelegbe eyan tori pe akara ti se gbe o bali ti se gbe o ye ka bere si ni hu oro olorun so won ko soro olorun mo ko si revelation ko si oro olorun mo ko si oro iye mo ko si oro igbala mo ko soro ojobo orun mo ko soro rapture mo ko si oro second coming mo oro to ku te n gbo oni togun aye ogun anina ko ogun amoni se ni ogun afaimo ni se ni ogun nu afefe e ma bo ikan lo ti en pariwo njo kan mu ni wahala wa de o ni ogun ta ja ni se pankere le mu wa mu ni kilo fi pankere se lai se legun lai se lapan so pa o ni kile n so yi nigba ti jesu wo tambili o fi opasan tere o fi le won jade e wa mo ko pankere bo nigba ti o wa pari e wa rubo ti o 3300 ogbolo ni 300 nu o sibe sibe oju o ti awon eyan e mo pe nkan ti sele en to wa fa aye gbaru won ni wipe nigba ti o si ma to ye ko so lu so aguto rere to le fi ma to ye bu awon eyan ki won mo pe ije ku je le nje yi irin ku rin le rin aguta la la lolus odiyin eyin aguta te ti ni lo si ibi ko to atan ibi tai ti koko ti baye eyin je ko si olu saguto rere ti o fi ma to ye bu awon eyan tori wipe alikamo se gbe o oka bali o na si se gbe oka bali lati fi ye ni wipe oka bali to segbe o to ki eyin agbe ma hu o tori pe ngba ti oka bali segbe nkan si awon eyan nkan si awon ten pastor nigba ti oka bali segbe nkan si awon ti ebi npa ninu emi nkan si awon eni ti ebi emi npa tori pe bi emi npa won ko si nte fun won je oka bali o ti segbe John chapter 6 verse 9
1: omodekunrin kan be niyin yi ti o ni isu akara bali marun ati eja kekeke meji sugbon kini won yi je laarin opo eniyan won yi bi eyi
0: oka bali oni won fi produce akara bready ti a fun awon eyan ninu emi oka bali ni oro olorun ta fi produce nje temi sugbon oka bali je irufe awon oro olorun kan to se wipe lefu awon eyan kan bi omo ijo nkan nkan la fi pese fun sugbon gba to ka bali baje awon odo omode won se mo po omode kunrin kan la fi fun inu we John chapter 6 verse 9 o da bi onje omode oka bali baje ko si awon foundational teachings mo ko si awon eko ti mu keyan bere si ni dagba lati nu gbagbo ko mo dagba soke te ba gbe opolopo pastor kale nsin te ba ko won ni awon eko kan yo po won obo be ko gbo ri be si ni eko ipile ni o abd abc of christianity ko ye awon eyan ko ye won ngba te fe abc oka bali sile te eko awon eyan mo e wa nso nipa rapture se sa fe se gan ye won na ke to mo so pa rapture so oka bali baje ko si strong christian won o need a well laid foundation to di pe ko so nje ta le fi prepare won ki foundation won strong teni kan ba ti gba jesu lo ni eko idamewa loku te mo ko eko re loku te mo ko first fruit loku te mo ko ko mo tumo en to nje ninu christi ko mo tumo en to nje ninu jesu ko si awon eko ipile oka bali o se gbe eyin people ye hu o na fi ngba won mo yin enikan wa so tin ni katata ntoto ke to mo ntesele ye wa yanu kale bayi ko aya yin si ni o dikin yin ni o eda yin ni o ko ma bi di christianity ngba ti o si oka bali o nje omode alikamo baje ke la alikamo exodus 29:1-2 exodus 29:1-2 oya
1: eyi si le ohun ti iwo se si won lati ya won ti mimo lati ma se alufa fun mi mu egboro akọ malu kan ati agbo meji ti ko li abuko ati akara laiwu ati adidun akara laiwu ti a fi oropo ati akara fele fele laiwu ti ata ororo si lori iye fun alikama ni ki o fi se won
0: ha 29:1-2 exodus eyi si ni ohun ti iwo se si won lati ya won si mimo lati mo se alufa fun mi ko si oro olorun to le produce awon alufa

0: check orike okade ni ogun 29 verses 1 to 2 wi pe eji si ni on ti wo se si won lati ya won si mimo lati ma se alufa fun mi mu egboro akomo lu kan ati agbo meji ti ko ni abuku eja ti yen sile e wa bu ese keji o ati akara laiwu ati adinu akara laiwu ti a fi ororopo ati akara felefele alaiwu ti a ta ororo si lori iye fun alekamo ni ki o fi se won iye fun alukamo alekamo witi witi ni onje fun awon agba ngba ti onje ebi npa awon mojesin inu emi awon to ye ka to fi witi bo ki won tagun ki won je pillar inu agbo gbagbo ki won je soja lẹyin kristi ko tun so nje ta le fi bo won ti won fi le takun ti won fi le tagun tori pe wheat na wa lara nto baje lo fi pe eyin asogba eyin iranse olorun ki lo de te mo ohu te rerin ti ba ti fun yin first fruit e mo beyin ke ti ba ti koda mi wa fun yin atore e mo beyin ke onje mi o si si e se kawo leri ke e mo hu e kawo leri e mo hu now verse 2 of exodus chapter 29 wi pe leje oyinbo ni o So nbe yen banka
1: and unleavened bread and cakes unleavened tempered with oil and wafers unleavened anointed with oil of wheaten flour shall thou make them
0: of wheaten flour you ni pe wheat ye fun wheat le fi se ni nti e fi gbe awon olu awon alufa kale nkan wa baje gbogbo awon alufa ta ri ni sin psychology won lo ko o owo gbigba ni won lo ko o ti ba ni e wa fun touch planting owo gbigba ni o to ba tin graduate ni won fun ni kekan bi ke orun bingo won wa ko ti pa o ti gba ke labe nti won lo ko nu o awon ni wa mo pe awon loluso agutan won wa mo pa agutan je koku e ni wi pe alika mo se gbe o oka bale o si mo ikore ti se gbe ko si material ta fi prepare olorun bibeli nbe lowo yin o sugbon e ri oro olorun so won bibeli po loja awon believer lo print e to report taju iwe to taju laye ni bibeli awon ala igbagbo ni print e bibeli ko ni o si oro olorun lo so won oluso agutan rere o si ti o fi oro olorun bo awon eyan ijekuje ni won nje ijekuje ni won mo nje kiri to ba se pe mo raye ni nba salaye awon materials wa nu ese keji ori exodus 29 verse 2 yen ororo ni o iyefun ni o gbogbo re ni nba salaye lese suba se ko si o ku bi iseju mere ani gba pe loni ba n sare kese keji la iketa la ti kerin la that is dale that is kilanka yen Joel chapter 1 ati bamika chapter 1 bamika ese mete ta to ku yen 12 13 and 14 kamo lo ani gba pe loni
1: ajara gbe igi opoto si rogbe igi pomegranate igi ope pelu ati igi apili gbogbo igbo li oro nitori ti ayo rogbe kuro lodo awon omo eniyan e jara yin le amure si pohun rere ekun eyin alufa ewu eyin iranse pepe e wa fi gbogbo oru dubule ninu aso ofo eyin iranse olorun mi nitori ti a da ore jije ati oro mimu duro ni ile olorun yin e ya awe kan si mimo e pe ajo kan ti o ni ironu e pe awon agba ati gbogbo awon ara ile na jo si ile oluwa olorun yin ki e si kepe oluwa
0: awon igi opoto won ti rogbe igi ajara won ti rogbe igi pomegranate abi nkan o ti rogbe igi apili o ti rogbe awon igi igi to ye ka fi build the christianity awon igi to ye ko gbe christendom duro awon igi bi araba awon bi igi bi timber ati caliber won ti rogbe nitori pe nkan ti se ijo olorun o nje o si ikore se gbe ko si awon eyan ni bi eniyan bi emo o wa nigba to ri bayi ti o si awon oluso agutan rere ti won o ri o nje lati fi bo awon agutan o wa wi pe ese kenila eya awe kan si mimo e pe ajo kan to ni ronu e pe awon agba onda mi omo bi ti won wa ati gbogbo awon ara ile na jo si ile oluwa olorun yin ki esi kepe oluwa oro to ke kepe oluwa be ba pepe sita nsin owo le fe gba lowo won be ba pepe sita nsin nkan kan na to le mu fun yin problem ni wi pe commerce ore ati da mewa nton sele okan yin gbogbo yin pe ra yin lagbagba won ba nkan je loju yin esi yin wo ran agba e wa loja kori omo tutu owo ori omo tutu ti wo ko sagba loja lo tumo si hun ta ni o wa ta la wa kepe o yipe ko wa gba wa awon wo la kepe ko gbohun epe ebe soke ko kepe oluwa awon wo la pepe eje agbawe awon wo la pepe eje ape ajo to ni ronu tori pe gbogbo wa ti da lai ni ronu je ma lo mo ti do le lorun ko le be lo mo je to ba di ago mejo lale la ago mejo si mesan mo nbo wa sori eto lagbo nigbagbo ni saturday ti nbo yi jo meje apostolic movement ninu life of onisan ni adamo segba awa ta pade a pade me ba se pade gbugbu anasan to ku odale banda gbedo jade le
1: anjola oluwa thomas oni emi nje o dabo
0: number te pe mi si leyin eto e je n po studio o number mi te pe mi si 08065930261 08065930261 ejo si de ti ke to pe mi kin le lanfani ati gbe ale la pa de lagun mejo si mesan awon alai ni ronu won o ni ronu o da gun mejo ale.

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Nibadan ni oluyole ojojumo ni gbogbo ayeye npo si amo bo ti wa wu ko po to baba ni baba nje lojo kojo ni gbogbo aye se ngbo subamba fun gbogbo ayeye Lafia Event Center like date openu eni to ba de Lafia Event Center lo le royin be se fe si lo se wa nle ni lafregede to gba eyan bi 1500 le kan na fun iyike ayeye bi finijoye igbeyawo igbeyarugo eni ojo bi ati be be lo to fi mo eyi to je mini size to gba eyan 300 tele lo fun AGM conference meetings to fi mo iyike ye to te fe or cause it to one in Lafia apartment. So one left way, you can see si me Jodu, Fuma Lebi, Atileche, Tofimo Lajo Lajo, 24/7 in Otoroko Show, Aye Boko Sito Ferepete, Tofimo to Abuto Boko, Abebo, Ayika Yetilo Waju, Ewumi, Iruinyo Tua Mujuba, Eko si Lafia Event Hall and Apartment Loni, Ninuoba Lafia Hotel, Apata Ibadan, Esilipu Walu Eroi Banisoro, 0708-759-5867, Lafia Event Hall and Apartment. We are waiting to host your events.
2: Ni ya joya jo tabi onko un to ban sele lagbegbe yin te fe fi to wa leti e pe soju opo yi 0704 700 4949 0704 700 4949 bi e ba ri nkan e ri daju pe e so ki ayika wa le wa lalafia oju se gbogbo wa ni
3: so eyi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo to ni
4: eto igbeyawo laye
5: ajowo eduro na jare
6: bi lo sele
5: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ki ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti ran won abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
6: e won lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
5: oluse agutan e so wa po
3: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinari Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
8: CDK sanwó díẹ̀díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

kole suwa onada ti o fi suwa lati ma korin igba ni igba to je pe ope dudu ki su olorun orin yin ki su eledumare bi ka diju kala lori ri eni ti de eni ti o ba ni de yara ni o le mo nta gbinu ile eni se o ora wa pada o gba wa lowo ku ojiji bi o ba si ti ku ewure oni wese ni o ka sai mo yi pe ni ju ewure ba wese njo na lo dobe Oni ojo karun ojo kerin loni o thank you engineer tumoye alagba lucky oni ojo kerin osu kewa 2026 lẹyin iku Jesu Oluwa wa adupe atopede amoyin wa amu gbogbo ola ati ogo fe ni toni Sunday akoko ninu osu kewa arasan ijija ategun fe omi ayo

0: awa dupe adupe pe okun o lori eto ta pe ni orin igba ni wole fakoride loruko temi o eyi o si ni fa pa kan fola ilai fa abada mi tomo mi daada oluku mi daada yaparode iyawo o ma laba awon edani ade na nu o ide ode oni pokoto lai lai orin ope la mu wa ta fe fi rikin de soluwo oba oyin o
1: o
0: lagbe ran be ni le ni aborode
1: mo kuku be le o emi orode
0: orode inu yara re lo wa yi so ka mo ara le jade
1: e ku le la kara le eyin ara le se dada le wa salafia ni a tun si de lori eto yi ba se ma nde ni gbogbo ojo mejo mejo orin igbani leto laughter house lawa loke mokola nile ibadan oruko temi oyi pada o oyinlola olagbero ni
0: e se je agbara kasida ka bere si ni je gbadun orin igbani oya oh, yeah.

0: ibi to gba gba dara si wo ni ko so tori wi pe ni won gba to ba tin ranyin ise oluwa yin o ni wi pe o n fi liri re mo gbogbo eniyan fun ti olorun se eni ta se lori ti o dupe
1: bi olosa to ko ni leru lo ni
0: dupe toni ko le ba ri to lagba e wa tun ja boko bo mi lo mo nbo di baba thank you so much god bless you

0: temi losu yi won ni wa wo kimi fun ibanije ni temi gbogbo eyin eniyan won yi te n gbo mi yi e wa ba mi dupe ayo ni le mi
1: Ni temi ati ile mi.
0: Gbogbo ayo gburo mi si dada losu yi. Ni dayo.

0: temi o fi dupe mi ba sa ti lo wa onra ye ti ye ati mo fi dupe lowo re you na to nu oro
1: okay
0: eh say amen
1: amen
0: no alaafia ni temi o mo ni se mi lohun o si ni ma toro iku fun emi loruko oluwa
2: mo ni titi aye o
0: mo wa na alaafia mo rowo saye
2: o ni titi lo
0: oh, we tie na. Ite mi se nwo yi mi ti wo ra mu tin lo ra mi da lati se ni. Mo tun gbagbe o advert ton wa ipolowo ton wa ta tun ju. Lori eto ikana ni. E sa mo ti ku nbe o da ago mefa o ka to jo se ipinya. Foto ni.

0: 32 FM 94.9.
1: Bobin bale fopin soyun orisirisi oro lawon eyin o ma so bi a tin naka be na ma kunsira won leti ama saju ko to soro iwo na kokko ri daju ko fi re si pe n to fopin soyun awon agbalagba bo won ni omo buku o se le fe kun paje opolopo idi loro mo ko bi o fopin soyun airo tele lopo gba o se se ko ma koju isoro eto lera abi isoro airije airimu be lo le kere koru mo ye to si nda jagun e idaju awon ara ilu lori e ti o ti eda abubo rara lopo gba ni palara iti e mo n wa latodo awon to ni gbagbon si julo baba egbe okunrin olubasepo re ko to di peyan gbegbese kan nu aye labe gbese ki gbese te eyan ba gbe itan kan ni lati ro mo itan aboro eni ta ba gbo anilo lati seju anu si dipo imo benu atelu eja soro bo ba je woni omo ri obirin anti re abi okan lara ebi re obi kilo to se iboju anu wo eni ikonimara o re mi la idaju ati iteyesi ni lo fa ti opolopo obirin fi ngbegbese to lewu emu iji anu iyato si idajo lati ba wa soro 0902

0: ti baba bayi kọrin ngba na ati gita won nikan ni o ṣugbọn ngba ti awon ti o ba won
1: tori
0: mix ye mo wa mu baba won mo join won baba na wa gbenu si mic won ri pe a kini mo
1: tun o mo dun ke
0: a tori ti mo ko yi pe gbogbo ti won fin se reframe si ti won fin solo yi e ri pe oro nu bibeli ni yi se ahun ko ta wa nko le le le le le le le le le le won mu wa ranti ohun iyanu ti sele ninu oro re ninu awon to ti jagun ti won si ti segun

emi mo pe wonderful l'olorun wa o onise iyanu ni baba ti mo si nigbagbo yi pe yo seun otun femi ati e loshi lagbare eledumare yo seun otun fun wa loshi lagbara olorun wonderful l'olorun wa onise iyanu ni yo si se iyanu laye wa ah e ja jo mo je gbadun e

0: falala o falala falala ngoma ti so
1: be
0: abusari lope
1: oje to gba
0: ni an sa sori re lope abi bibeli to n si satari re lope o mo pe ori ofe kristo oluwa ni ori ofe olorun daju lori re po

ya lai more ba dupo ori ana mi nko o ti wa nle fun mo ba ba ya lajese awe eyan gan ba ba fun yan ni nkan o wa pade wa tutu koja legbe wa bi pe nkan kan o ti e sele ah o be

ba wo awon ilu tan lu si be agbamole wa be ati dondon sekere ati kini kan ti an pe ni jasi ni to nlu agbamole yen go.

0: evangelist Dr. Bola Are. Mama mi ti mo fi towo towo daruko won.
1: Hello.
2: Baba.
0: Who shall Uluwa ku share?
2: Ale danso.
1: E ka so.
2: E ku eto aku sini eni.
1: Yes ma.
0: A ma dupe o.
2: A ma tesu adu loru Jesus.
0: Amen.
2: A ti oyin mo ti o.
1: Shall afi ale wa ma aku sini eni o.
2: A so ko lo ko yi o.
1: Amen.
2: Ya Elizabeth la.
1: Lati ojo e ka mo.
2: Ya imo gba to ara yin ju be lo.
1: Amen.
2: E ma tesu wa
1: Amen.
0: Thank you so much.
1: Amen.
0: Amen.

0: ba mo yore la sore fun baba mo wa dupe temi mo gbosuba fun o
1: emi na dupe
0: sara re o mo yi ka otun
1: mo tu yi tosin
0: o si yi tosin na o

0: Eje ki agbadura baba wa tin be ni orun adupe ni owo yin tori pe eyin ni olorun gbogbo agbara olowa ni owo yin ni asale ya wa si waju yin olorun ba wa pade je ki iyanu ko sele ni ara re logo jesu oluwa wa ami adupe fun ori ofe miran ti olorun fun wa ni asale yi lati ipade ni waju re ninu oro ati ninu adura ade dupe fun ibere osu kewa eti olorun fi aye gba wa ati wa ati mi lati wa laye lati wa laye ati lati wa ni aye wa kere kere kere odun pari lo mo mo pe orisirisi ibere lo nbe ninu oka awon eyan bi odun se npari lo yi orisirisi ibere lo ma wa ninu okan awon eniyan pe a odun e ma tun tin koja lo oku osu kewa oku osu kokanla oku osu kejila ohun ti mo ma soro le lori ni gbogbo osu yi ni wipe ireti si wa ninu olorun ireti si wa ninu olorun there is hope in god mo de ma ka iwe Ezekiel oriketa odini ogoji mo ma ka ese keta pere o si wi fun mi pe omo eniyan egungun won yi le ye emi si wi pe Oluwa Olorun iwo lo le mo Oluwa Olorun iwo lo le mo ko to di pe mo ma gbadura fun yin nigbati gbogbo nkan to ba gbe to dabi gba pe gbogbo e ti ku ireti wa ninu Olorun orin kan ti o wa ti mo ma nko ti mo like gan pe nigbati idanwo ba mo iye meji wa ti ohun gbogbo to ru wa loju ti awon alaigbagbo to wa laye ka ti won ni isoro tabi banuje kankan irewe akoko irewe si ma nwa wipe odun 2026 tun ti lo Olorun o gbe iranse re Ezekiel o gbe lo si arin awon egungun gbigbe bibeli so fa pe won gbe pupo won gbe gan kosi eran lara won kosi ireti Olorun wa bere lowo Ezekiel wi pe Ezekiel se awon egungun to ti gbe se ireti wa fun won iye ni pe se won le ye Ezekiel ko fe so pe Olorun rara ko fe so fun Olorun pe be ni Ezekiel wa so fun Olorun pe iwo lo mo se bi iwo ni eleda orun ati aye iwo lo mo Olorun ran mi si enikan ni asale yi mo mo wi pe bi odun ise nkoja lo ise ni opolo re nsise bi ago orisirisi nkan lo koja lo ninu igba aya re wi pe se ireti si wa bayi mo Olorun ni ki so fo wi pe ireti nbe ninu ohun Olorun okowo re o ti dojude o ti gbe igbeyawo re o ti subu patapata inu re o ti ku ko ti e si iye kankan ninu re orisirisi ni awon onisegun ni won ti so fun o nipa pe boyo ma ri omo bi tabi oni ri omo bi ilera re o dabi egungun gbigbe ninu eto dabi igba wi pe ni ojojumo ni wo gan re wi pe ninu okan re o nsunmo bebe ku ko de si reti fun o na awon eyan won ti gbagbe nipa ti e pe se arakunrin ye se arabinrin ye e je gbagbe ni ti e iyen ni wi pe you are completely written all sugba olorun olorun apirire o mu idani loju wa fo loni wi pe ireti nbe fun o ireti nbe ki awo o ma se kun oro ti oluwa so agbara to yi okuta iboji ku o a gbe gbogbo isoro aye re a gbe lo mo fe ko mo wi pe loni olorun o mu o lo si inu egogo inu afonifoji nibi ti o fe fi han wi pe egogo gbigbe o si leji olori ye so wi pe gbogbo nto nbe ninu aye mi ji egogo gbigbe ba agbara otun iyen ni pe ohun to ti gbe ninu aye re yen ohun ko ni opin irin ajo re ninu aye olorun kan bi oni wi pe se o fe ki egogo ye ko ye o ni lati mo boyo ma aye tabi ko ni ye sugba olorun fun re o mo pe o ma aye ise ti eni pe ko mu igbagbo re wa sinu Jesu awon to ba to olorun wa won o le sa igbagbo ko nbe bibeli si so fa wi pe won wo imole mo won oju ko si ti won mo fe ko dake lati ma so wi pe it is over it is not over for you ko pari fun e nigbati awon eyan ba nbere wi pe se igba yawo re so si le sise sibe mo fe ko down gege bi isikeli se down wi pe oluwa iwo ni o mo mo fe ko so aso tele si agwara re bayi mo fe ko so aso tele si aye re bayi mo fe ko so aso tele si ipo ti nkan wa fun o bayi mo fe ko pe okan re wale mo fe ko daruko omo ye to tiri lati opolopo odun seyin mo fe ko so si alaafia ti ilera re mo fe ko mo wi pe loni orun ma ran afefe wa ara re de ma gba imularada ogun yen de ma se eje ka gba adua baba wa tin be lorun adupe ni owo re loni mo soro ni oruko re wi pe ninu olorun ireti wa gbogbo to ti ku ninu aye re ko ji gbogbo to ti ku ninu ebi re ko ji gbogbo to ti ku lori ise re ko ji gbogbo to ti ku ninu ise ranse re ko ji gbogbo bi ti ireti ti pe ko ji gbogbo marriage re to ti subu ko dide pada igbeyawo yen to ti subu o ya dide pada mo so ni oruko oluwa pe ko dide pada ki orun ko fi simi fun okan re be lo se ma ri ki odun o to pari wa yin olorun logo ni oruko Jesu Christi oluwa wa amen eruko mi ni Reverend Samson Akinride baba apirire ti o ba fe ki ngbadua si fun o tabi o fe oro imoran o le pe mi si ori ago yi 080 34 12 93 17 mo tun fe tun number ye pe 080 34 12 93 17 ni agbara olorun gbogbo ojo isimi to wa ni osu ni ori oke apirire oje ojo isimi so tele is prophetic sunday on a word from the lord mo fe ko darapo mo wa ni ago mejo ni gbogbo ojo isimi olorun ma ba okan re pade bi o se nlo ni ose yi ki reti re ninu olorun ko soji ni oruko Jesu ami ni agbara olorun mo fe pe gbogbo eniyan si isin pataki ninu osu kewa ati osu kokanla ni orile apirire eti ape ni ose isotele ni gbogbo ojo isimi to wa ninu osu kewa ati inu osu kokanla awon oro ti o ma jade o ni oro isotele si egogo gbigbe aye re wipe ki o gbo oro oluwa tori wipe isikele o so wipe be ni mo so tele bi a se pase fun mi mo fe ki o wa aye ni ago mejo ni ojo isimi o ni isin ye ma bere ni gbogbo sunday to wa ninu osu kewa ati osu kokanla bakana lo je wipe ni ojo wednesday keji titi di ojo friday ni osu kewa ati osu kokanla o la pe ni owo anu yi ti a ma nse ni wednesday keji si wednesday si friday ago mefa laaro si ago mesan oni a ma nse ni agbara olorun mo gba olorun gbo wipe ti o ba waye lati wa tire oni soro se olorun yo ran ibukun re si aye re ni oruko jesu amen
1: Rire ni ori le gigali to ti gbe se re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori le gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun aperire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re reverend samson akirinde ni gbogbo joke ni to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbore gba kan to nta se yori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni baje adura lagbara na Day of the month, na go mefa wuro, sa go meki abo wuro. Gege, ulolowa, wire loton shebebe, nini ipadi adura, ira lowa la toki. Bugbo jwa jeto perio se, na go mefa wuro, si meje wuro, onike waba ulono soro. Fugbo bweni toni lo ira lowa ulono la toki wa, kwenye ni ami ururu ulono alaji. Reverend Samson, akiride, ati awen kwa ulichure, baba akwe ure, toba wado joro keji yose, si ojo eti, ni go boshu. Bere la sa go mefa wuro, si mesa aro, onipadi adura, e yita kwe ni, owa no. End of mercy to pa fun gbogbo ni bojipo onilu owa ni oluwo olorun ape rire ni ile gigali olorun to yi aye jabesi pada kokuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan olorun setan lati soro yin dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile eko bibili wa o ma nwaye ni gbogbo ojo segun tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbe yin Lago mesa shale, oni show lagbara bere. Fawon to se ta ati gbare. Taye fogo jo ugba lo. Gbogbo jo se mi lago mejo se mokona wuro. Lagbadura papo lati tun yin Olorun fona wa ni Oluwa lowo. E darapo pelu awon ayan fe Oluwa. Ninu ijo Olorun wa to wa ni Akoto Estate, Oluyole Extension of Elebo Market Ibadan. Eke Oluwa loni lati se pase poshu titun gbara lowo wa latoke to nto wa ni Oluwa. Kaye yo yi pada si rere. Oluwa Jesus.
2: The joy of a great nation rests on the shoulders of a radio station.
3: Lights, camera, action.
4: Give it up. Drop it.
3: Your music.
2: 32 FM, 94.9. The church is not a building. It's a people. Thankfully, they are on our radio. It's Gospel Cruise on 32 FM 94.

0: agbaye awa gangan ni memememememe
1: ba mo memememememe
2: alaka lo lagbada mo riwo lo loko mo

0: my dear, sumo mi nibi.
1: Egbo wo yin jo, lasiko ti aki mamsa ti fe bere to kasun layo. Emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan ta gbadun re.

0: Omo to wa ni America. Ala ya samu ni o omo to wa America.
1: Eya o gongo me me eya la.
0: O se de oko kan si.
1: Ala le ba fu.
0: Oko ye oko ja be. Yo mi ati la la jilo clear re ni ana. Ale lo kida le ku lana. Yo lo wa table la ko to gunu e ni ke sa ko si de a ko ko da fi gun ile yin iru ile aye mi eru wa ba pe ni lu ba da da yo ti ma gun oko ile
1: he he do ra yo mo la

0: fẹ ka mọ kọgbọ ta ba ti wa pati ta ba ti jo o fẹ ka mọ ko gbọ mọ gbogbo wa ko la se mọ gbọ nkan ta mọ mọ ọlọgbọdọ ko mọ nkan ege bi ti wa ko la se mọ
1: ọmọ yawa na
0: bi la ja ọmọ yawa ni brain abọ yawa wa ni brain lele ka mọ yawa ni brain
1: ele la la bi o sa o ti mọ lọ
0: ka bi na mo fa lo so se ebi e ko lo pin na mo fa like we like dinner ati ba ri polowo da lori e yo labala yen tori pe oro ajo so wa ni abe get awon to mo polowo oja o gbe ori sibe o ti kini o gbe ori sibe ki to na di egba
2: esun mo bi ijo ti ya eni to joko e dide e mura si jo idundun kan ran lori lo melo melo to ba se pe mi ni won ni ma mura si jo ma gba gbe ri nu ran.

0: nibayi agbọkala gẹrẹ gẹrẹ baba yo agbọkala gẹrẹ gẹrẹ wa ni ga fu ka mi ni aye lati fu ani mara to ni pa pa pa kilo mu fun o ke mi kilo mu fun
1: e ku gẹgẹ siko yi gbogbo yin lo lu fe ikoni 32 fm patapata
0: to ka tun layo
1: lori eto ka tun layo na la si wa o abala le ri ape ni abala eko ko lo pin
0: oto
1: lo to gbogbo ala mo wi pe eyin eko ka tun layo un to dale lori ni wi pe bi a je ka gbadu ara wa sugbon bi ara tin gbadu ara wa na o ye ka tun ma se kini ka tun ma gbianju lati ma ko eko daddy e jimo ni e ma je ki mo ni osun tori mommy gan mommy ni mo fe ba soro fun ta leyi opolopo mommy na ro pe awon ti retire
0: ninu
1: ninu kini ta wi to da je pe kini na lo gbe lolo kini yi ki wo ti je won
0: ki bo ron bi
1: daddy Bomba, ti kin to pada de ye ti jimami ni kia kia e je ki mami o se kini gbogbo to dabi pe fe ma se le yin ni bakan bakan yen olo lo sese ma ma fun won to eko ko lopin

0: ipele meji obinrin ni mo fe ba soro lale yi ipele akoko wa ta je awa nikan ninu ile oko wa
1: single mother
0: iro single mother bo to je yawo ile to wa ile oko to je pe onikan lo wa lode oko e ni mo so gege bi emi
1: to
0: je pe onikan loko ko na fun fabu e ninu ile awa abala awa obinrin apa keji ni to je pe awa meji loko ko sinu ile to je ya ile ati iyawo
1: loko dana sun ninu ile
0: dana sun bo aba ko na de fab fab ni won ko na bo to ma se pa pa pa
1: o ti je mi o ti je
0: to ye pe pa pa pa
1: so
0: yi awon obinrin a ma nse awon kokoko to je wi pe o ma n dabi pe o ma je ka tete ba gbo ju awon okunrin yi lo
1: se
0: lo e ti ro bi ni ke ti ji 50 ani ni bo mi osumo
1: ebi o to ke mo ro bi
0: osumo ni bo mi raye ke ma gora gbo mi
1: ya gbo mi ya
0: la gbo ba e si mo pe bobinrin ba tin so be wallahi mo ni awon sample to po e ti omo 50 e to ra be omo 70 ise ti kin ni ta wi to nse lara wallahi ogun toto ko si
1: modagun
0: ogun toto kin ni se ko si.

0: live way ti o pe to ti so ko alubarikanu
1: Jesu
0: o da ti fi awon mole na si be e bi lati pe kini gege mi ti mo ti pe 60 ni bo ta lo so fun yin pe obirin 80 years o tun le ma se kini tan wi
1: Jesu
0: yo wa da bi omo 50 years omo 40 years wa la bo lele ri
1: nbi
0: nbi bo lele ri
1: ni na
0: o jo bo se ndan
1: ni
0: na mo ni eleri to duro to bi o bi oko gan ba nba ngba to ba tu asiko kini ere ri si e sore fura yin ni wallahi e je fun yin ni sample kan bokunre atobirin ta ba rira wa to to je pe ni patasa ibi ta ti tera wa si repete ki lo ma nsele awon mi yegi ma sun lo alo mi lamu abu ma feel mi bi awon mejeji ba sere ori papa ito o jero kan sun lo ogun ni ogun o ogun ni o ni pe o fe punish wa la o punish okunrin wo gangan lo nje ya o e ja gbianju e ja ma se kin e ja ma ko won ni papa ma ka ma ko won mola baba se te tun le gboju soke bi ya gbogbo n ta n bere lowo e ko ti e tun se kin e tun pada si be n bo ba tasiko alo mi lamu je se mi mu tin ba awon obirin to je meji nle oko won mo fe ko won ni eko awon to je ti wa ni kon ni

0: Oshirare lore me. Ya ga ta mo anja laye laye ni se le ga ko fowo fun mi o ti ro yen se edun yin o ti o ma fi dasha emi o ti ro kunrin last bayi
1: o
0: du osu mewa kin o du lo podun mefa wa layo ada inside
1: in that inside
0: you under inside me emi ara la mo ti ran yan sha ba ma ja esa bobi da se kinu baba se tan ti lo
1: ye
0: o se yan fi o gun ni e le ni pe o kin lo ogun ni lo ogun ogun ti mo lo niyan bo se je pe kasun layo ni tonic 10 lo on ta wu na la se gbo wa rin re ko le ma se kini ke le ma fi to ile yin eyin ya wa eyin sister ni gbogbo patapata e dakun e je ka je ki sexual e je ko ko gbo le ni ile wa ko da oko ego ni wota ko ni we anybody ama wo pe ki lo fe gbo wa ti yawo mi o ni
1: e ja ma rora wa
0: e ja ma mu lo wa ka ma se gu gu ko
1: o
0: ti jobe jo ah ni ru bu ba le le ri abala eto eko lo pin lori castle layo to ba to the last set to nbo ma tun mu oko
1: o so pe gbogbo ore ti gbogbo fun
0: ma ah e do question nu mi le wo mi lori facebook mo kun le mo nbe yin e wa pe bi e ba so pe ngbadun we ngbadun wa ona ti aya saladin na le fi gbadun yin ro e gbe ipuluru yin it is not put out to a frame, why jolly a jack, why jay everywhere.
1: The
0: best pay me, let me perfect book below 1 year old. Ellie Penny, sorry, number to don't say me. 091-22-98-4362. Well, I know Missy Yaju. 091-22-98-4362. E bon pe nta wa bi e ja fi ti wa gbe tin ni ni arugi
1: iyo do olorun ko ni fi o le o
0: amen.

0: ready ọlọ sa nu wa ọkunrin o ati robere gidi ah nkan buku ni ọlọ sa nu wa ni o ọlọ e ọlọ sa nu wa ke mo wi ọlọ sa nu wa ni o baba wa sore o won ba wa se ore ga kan Kura kanduri, tayi zelula. Ali tayi zelula bana, tayi zelula bela kuti.
1: Awa tuti de aruye ni shei baka.
0: Sorry, tayi tulaya.

ni oruko kemi aya sanawu e ko lo pe to do fun ne ko lori to ka tun ayo ayo emi akim amzas boki alo bi labo wa pe a pa di ojo bejo aba e bo dole to tun di lagube sande ni o e yi ko yi oruko ti ga gabu so yo e ja na ti so bura to ri o tutu ati dagiri e fo a de sare sa asu la yo adi la yo a de to du orobo du ku emi ati yin a pa di ojo bejo o daro

kini won o ni ye buramuramu ni ju meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe